0: gagamit og solvent, i-report gilain sa mga otoridad. Kinilabi na mga galatagaw lang sa kadalanan din sa Dakbayan. Mato ni aktob nga gawas sa mga nga masiguro ang public safety, matabangan usab sila nga makalikay batok sa mga tao nga dunay daotang mga plano.
1: Itong hangyo po, kung kado po mga tao nga makalabay, kung ano, pwede man ninyo na sila may mayan. Kaya tao mo kasabot mga po na. Nga, i-report na yun, no? Na naman tayo hotline. Atong, pwede sa 911, iha po, no? Makakita mo mga yun na nagagamit na yung mga solvent, no? Latagaw sa gabi ng mga batanon. I-report na kay andam kanunay ang ato ang autoridad, no? Sa maong pag-reach out kanila. Ang tubong, ang masiguro ang public safety, no, mapanalipdan ang mga street kids, makililimos og homeless individuals, no, batok sa mga utang elemento. Kay usay sila mapasanginlan, pero biktima ra pud biani sila.
0: Ang pamahayag ni John Aktub, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarex Uy.
2: Gibot yag ni DILG Region 10 Local Government Capability Development Division Chief Hazel Oxinia nga gipatuan karon sa DILG ug sa iyang mga partner agencies ilang gitawag og principle of redundancy agi pagpangandam sa epekto sa climate change. Matod og sinya nga kinaron padayon nga madumduman ang mga angayang himuon

0: Yung butangag medyo handol-handol niya. Makadula na kang pickleball. Makadula kang chicks. Mamboards pa. Makauyab ka.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Hala! Kung sa itong gusto mo, makagusto makauyab, pagdula mong pickleball. Araw makauyab mo. Kay, koy, ginoo ko mga gison. Alkansita sa diskarte niya ni kung muna ang istorya, batay uyab. Ikaw, Magnum, Sigfrido, kangin ka uyab, sukan. Lagyan. Kapubri ba siya din bataa, mga gison. Huwag yun magkauyab, may gala. Dulag pickleball doy. Dula og pickleball.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Pangutanan mo na kayo, abra sa'ya, confidential. So na, kay confidential fan, kay imo ni mo confidential. Confidential si imong bahak. Dula nitong pickleball, aron makauyab ka. Ha! So, diya karon mga eksyon sa kwan, diya karon may gala sa kaliukan sa mga media, reklamo mga sakop sa prensa, may gala na to. Sir, wamalay kang madula. O siya, pagdula na nang kangkaang mga itay, padula pa ta. Dadawi, kisa may nandaog karon. Kaysa una, last year, Magnum ito. Karon, amot man na sir, di man na mga media, mga empleyado man na sa City Hall, o aguban, empleyado sa Kapitulyo. Na! So, ilisin ninyo gala na, media, media week, o at iba pa. Aron sulod pasok sila. Sige. So, ano lang mong mahay-mahay diya. Unsaon taman nga, gimarkahan nga po lang sanina o media, di, media-media na. Kay Dinis Cagayan, na ay media tao, na ay media galon, na ay mga rag media, depende lang, basta kay, suot lang ang ID diya, padaw sa eleksyon, media ka na. Ha! Nala! So, inana, mga eksyon, diya karon sa atong sakop sa prinsa. Amot, kinsala sa kapolitiko karon na mag-sponsoran eh. Lohi kay ang politikong ma-jackpotan nga ipag-sponsor sa kaon mga eksyon sa Panihapon. Dilang!
2: GEM Teacher and Business Education Programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
0: Oras alas 9:49.
1: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Kini ang programa giatud kaninyo sa Westshire Academy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik tayo kay Flagoban sa tuga programa Magnum Rapido. Kadto sa bayang John B, check sa ato si Magnum Kia, ato sa kumustahon may gala kun karong adlaw man siguro or aya karong adlaw Sabado magtapos may gala kini nga kaliukan sa mga sakop sa Kaganduro Press Club mga eksyon, mga sakop sa media din sa atong syudad may gala para sa ila mga eksyon nga kaliukan karong si Manaha. Unya murag karon lagi. Murag karon man siguro nga gabi eh. Kaon gyud noon eh, grabe ni. Pero grabing mahibahay sa tumang kaubang mga sakop sa prensa. Dili man hanok sa ato mga reklamo nga sir. Unsa ba nini kaliukan man kanis media pero wa man ta makalihok mga media tungod ka ang ipadula sa basketball mga sako, mga empleyado man sa City Hall. Kanang mga player sa City Hall ba, mga main lucky ba naman dula, may galag kay mga player ba na? O player po mga Ikson, Dias Kapitulyo. Nahampot ka nung nangahimo manis lang mga media, mga Ikson, nga di maning mga empleyado manis gobyerno. Basigi consider na lang, kay moment yung mag-sponsor nis panihapon siya siguro, ang Kapitulyo City Hall. O sabagay, tagaan na lang po ninyo consideration kamo nga mga sakop sa media. Mag-sponsor ba ni sa kadaadlaw ba ni panihapon. So, sige na lang. Pero dili kaliukan ni sa media. Dapat unta, ang advice unta niya ni, kunay nag-advise sa ila unta sa inyo niya, ayaw niyo ipa-appel sa kaliukan ng dili sakop sa media. Bisag, matupas uban nga, bisag exhibition game na lang sila ba? Kamu taga Kapitulyo, exhibition mo sa taga City Hall. Ala, pero ayaw niyo isagol sa mga sakop sa media kay kaliukan mo ni sa media. Basag nilang, balag sila nag-sponsor sa panihapon.

0: sila mahadlok.
1: Oh.
0: Hadlok na po sila. Aksyon na po sila kabalaka. Sumoni ang hakit karon sa mga parents na ang ilang mga nagpinay noon musugot. Imbis ka nagmayo ng desisyon, may nang ginawa.
1: Oh.
0: Di na noon musugot. Kailangan na noon magdumani.
1: Sayop. So, dapat wala ang gipatanaw.
0: Nakulog ka sa printing kaganina.
1: Kung sana?
0: Si Nick Habagat.
1: Oh.
0: Di kanta magdumani o gikumot-kumot.
1: Ha?
0: Di na...
1: Kumot? Sa dagang kanta, pinigkantan ang kumot, ganyang ganahan niya?
0: Grabe, sir, ni Kapagat magdumani. Dagan kayo ng mga kanta.
1: Pwede, ganun tatong lain kanta, ayaw lang gikumot-kumot. Kagrabe ba siyang Nick, oh?
0: Matigala lang kita ni sir, ni Kapagat, kaysa kadagan kay kanta magdumani.
1: Oh.
0: Ikumot-kumot, magkanta magdumani.
1: Ganahan siya, kay Bisaya man ba? Maganahan mo niya ang mayor ang kanta, kanabang, dili siya na foreign, yeah, Bisaya, yun. Akanabang, Pinoy ba? Pinoy nga kanta. So, kumot siya. Kajot, kaya mo lagi kumot sa ang imong signal, oh. Kajot.
0: Kani.
1: Ah, sir, kana. Asawas ka, no? Putol.
0: Ano daw gikumot-kumot, mangyod ang imong gipili, nga kantahon karon din sa Facebook, sir.
1: No.
2: Medyo ng banda, yun ang banda yun, ani ba?
1: Ay, may pundos banda.
2: Ang banda yun ang banda.
3: Ah, pwede, ikaw ako.
2: Gili. Pili yun nila, nakatungin ka taon ako, gabi na mong practice.
1: Ah, okay. Ang banda mo'y gabuot, kakini mo'y kanta, kaya may pundon lang eh.
0: Ang banda sa Diyos magdumani.
1: Nga kaning kumot. Nga kaning kumot
0: ang bagay ni sa imo, Sir Nick.
1: Oh.
0: So, Sir Nick, kapag...
1: Gisayaw, gapin, nagsayaw sab, ang pagkumot-kumot.
0: Na, gapon. Huli nga pinaana, basta kamot ba?
1: Kagikumot-kumot, sada kong kamot. Ano?
0: Oh, kagikumot-kumot, sada kong kamot. Ano ba?
1: Pastilan ba?
0: Oh, so,
1: nakainagugin kamot ni Sir

0: bang makadawat sa oga 4,000 pesos o mudawat oga allowance nga 2,000 pesos o kusaka 20 inches sa Lida TV. Human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imo nga card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA.
1: Happy, oh,
2: supanadya. Gasto pa kayo.
1: Oh, so muna ang kwan. Muna ang kwan. Napag ko na mga teacher ko na mag-tiktok. Agoy. Sige, parenta.
2: Dugang Magnum Lokal, gibot yag ni D.I.T.E.N. na Regional Director Apollo Pakamalan nga nakaposisyon o nakatanom na ang ubang mga mag-uuma o pwedeng ma-harvest panahon kung makasinatian ang hulaw. Gawas nini, nakaposisyon usab ang mga early warning device nga doon sa mga watershed area nga makatabang ilabi na sa mga umahan sa mga mag-uuma.
3: Pasalamat po ko kang Jade Adiser kay apil ng ako.
2: Tawag naman Joel, no, kang butiag mo to ni Director Pakamalan nga ubay-ubay na usab. Dagan sila, pasalamat sila Magnum Joel kay nakasinatiog ulan. Bisan pa man nga doon ay umaabot nga hulaw.
4: Panbisan pa niya na sa pagkaroon ng atong mga binhi nakaposisyon na o nakausugod nagigtanom ang uban nga aduna pa'y ulan. Aron kung si Bako lang aduna ay El Nino magsugod sa July, Augusto. Harbisono na sa ilang mga tanong, lamin na sa mais, kumay o bang lagot mon. Bisan pa niya na nakita yung ipang posisyon nga early warning device din sa mga areas nga dool sa mga watershed areas nga magasigi o ulan pa. Aron atong ma padaghan ang mga paggaon o lagot mon nga ipananom o maharvest sa dili pa ang onset kung si magulang madayong kiningin ninyo. Ikaduha, sa pagkakaroon sugod at tumiyang semana naghatag sa taong suporta sa mga mag-uma labi na sa rice o corn o mga mangisda ron mapangandaman nila ang pagpangandam sa pagpananom unya mientras naapay kusong nga ulan. Ikatulo, ining niya mga areas nga adunay mga daghan tubig at ang position ng mga makina, mga pumps. Aron kung dunay mga harvest zone nga matdangog maabtan sa init at o pag ining ma putangan o erika matubigan. Doon sa
2: Babayaga ni D.I.T.E.N. Regional Director Apollo Pakamalan.
0: Alas sa 12:20 na sa darugang balita lokal gawag karon ni Consul Eric Salcido sa Consul sa Rakmayan ang katauhan nga dili basta-basta mutuo sa mga fake news. Madto man Salcido nga dili lang siya biktima sa fake news sa panlakip usab si Mayor Rolando Clarex oy.
3: Pasalamat po ko kang Jade Adiser kay apil lang ako kay nadalayag naman si Eric Salcedo. Ibutangan po kaya po fake news mga kaisunan. Naindagan kayo mga account nga imposible nga katuan. Busak tabangi mi mga kaisunan sa pag-explicar sa inyo may galang na kini nga account, kini nga post, fake news. Pwede ba? Busa ayaw gimotritsog tuo mga kaisunan. Labi na ang atong halang

0: Laila kang Daniel na himong dugay nga karelasyon sa aktor si Kathleen Bernardo. Gikonfirma sa duha ang ilang parabulag ni adtong Nobyembre sa tuig 2023.
1: What about Daniel and Kyla? Are they as open to you? DJ, ako nanonood ka. Ako'y nabigla.
2: I am just happy that Kyla is happy. Yun lang, para sa isang parent, ang gusto mo lang maging masasin.
1: Lahat.
2: Diba? When you see that your child is happy, anong harapatan mo makialam at gumitna doon sa happiness?
1: Right.
2: Basta happy ka, yun lang ang gusto ko.
1: And she's a very good actor.
2: Oh, thank you.
1: She is. Oh, napakahusay.
2: Thank you. And I always tell my children kasi, since gusto niyo yung relationship na yan, there will always be misgivings coming from me. Kasi ang gusto mo lang naman sa parent, hindi sila masaktan, di ba? Yun lang yun. Yun lang yun. Huwag masaktan. Huwag mahirapan.
1: Tama.
0: Ang pahayag sa veteranang actress na si Janice Zipelin.
3: Alas sa 12:38 na sa itong Magnum Sports, ito na ang pangandoy ni Olympic champion Hidilyn Diaz nga malakip ang weightlifting isip regular ng sports sa Palarong Pambansa uman na nahimong official na kini nga regular medal event sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Pato pa ni Diaz nga 160 ka mga atleta gikan sa Disayas Carrion ang misalmot sa weightlifting competition sa Palaro.
4: Malaking bagay yon para sa weightlifting kasi nga it's my dream na sana ang weightlifting ay part ng Palarong Pambansa. We have 160 athletes participated by 16 regions. So malalakas ng mga atleta natin. Magandang tignan at magandang na lahat tayo ay lahat ng region ay welcome. Mas kailangan kong bumaba and to influence more student athletes na kaya ni Ma'am Heidi, kaya ko rin. So being here, giving them inspiration, giving them hope na nandito ako, it's a big thing for me.
3: But
4: it's
3: my ang payag ni Hidilyn Diaz, sa tournament director sa weightlifting Olympic, si Adriana Bukol sa Buanga Peninsula ang misakpit sa pinakaon ng gold medal sa weightlifting sa kasaysayan sa Palarong Pambansa. Samtang ibutiag ni Department of Education kundo akong DepEd Undersecretary Malcolm Garma nga gawas sa pagsakmit sa mga medalya sa Palarong Pambansa, daghang oportunidad ang magbukas sa mga batang atleta.
5: Ito po yung ultimate platform natin to discover young talents. After Palarong Pambansa, this now becomes an opportunity for them to be offered with scholarships in colleges.
3: Ang payag ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma, doon doon ni Mihakota o lima ka gold medals, pito ka silver medals o pito ka bronze medal ang Misamis Oriental sa kasamtangang 2026 Palarong Pambansa ang gipigayon dito sa Agusan del Sur. Mga eksyon niyo na bati ato kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa lakarong adlaw na karoon ng Sabado, Mayo 30, 2026, o karoon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, ACT 10, dili kumbinsido nga isumbalik sa mga magtutudlo nga adunay mga tinunan nga dili kayo makabasa. Sa itong Magnum National, Presidente Ferdinand Marcos Jr., dili pabor sa online voting sa Senado. Sa itong Magnum International, mabot sa 13 katao o kaso sa Andres sa Hanta virus ang natala, lakip ang tulo kanamatay. Sa itong Magnum Business, duli, Acting Secretary Tolentino gikusira ang panawagan sa minto sa sulan sa mga mamumuo. Sa itong Magnum Entertainment, Janice Dibilin, suportado ang karelasyon ni Kayla Estrada o Daniel Padilla. Sa sports, Hidilyn Diaz, kipasigarbo ang pag-ila sa weightlifting kakabayan na karon sa Palarong Pambansa. Mga eksyon, timan lang sa gawas ng atilingban katawan ng labing gamhanan. Panaglamang atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang tulog ba? Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: O Magnum Chingindrina Enriquez.
3: Kumbas sa mga news writers, Lani Delgado, Ipraburag News Manager, Elena Curin, dini lamang sa balita o serbisyo,
0: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras, alas 12:42.
7: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.

0: aparato i-compare ning mais nga kung imong tanahon kung labi na kung mabugnaw ni siya pwede nimo isalaba di pa nimo bungkag kining oh di ba kining mais
1: tinod
0: mabugnaw na isos kagahi kayo
1: tinod
0: oh gahi kay mabuka mo gahi na ko na mamanay sakit sa mais pero labi kay sa kasulit kay busog pero mo lagi na wa man ta katilaw ana kanadto so sukat pa kanadto nga ni mahal na siya kay kana sa expected nga barato gid siya compare sa humay karon nabalik kay ang humay nga imported barato niya ang mais o ga local rice na to mao na yung pinakamahal karon panahon na
1: yes Lord kay kana gining alas nga bugas kanang yang chow sigwinta man ang kilo na karon sa market no lungagon limo na bisag way sudan makaon na sa diretso eh bisag way sudan processing ang mais nga sigwinta 5 kilo lungagon
0: ay wala murag musangit siya mong tutunlan musangit siya
1: sangit
0: siya ay puro kanang imported na kay danlog kayo sa kasin lang yung sudan mo pites na pero ang mais yes, wala murag kinalagin na ipatulak ang mais kay oh mo gina siya
1: oh
0: pero lang init-init niya okay lang na ipatulak nimo kanang kinilaw ba nga bang si baka or kanang usa baka nga kinilaw
1: gabon
0: na sos kanang kayo ana magutubon sa taguna una oo oh so ates mo na ang dagan so atangan na to ates sa inyo karon mas i-prepare niyo nga mupalit mo mo stock mog daghan nga imported kaysa local rice karon panahon na
1: yes tinud kana Kuya Joel mas mo prepare kami niya na nga mo stock og imported kay barato kayo
0: aha uh-huh. Okay so anyway so presidenta Prangi Recuta may kala sa atong corn rice retailer sa Association Cagindoro salamat kay nimo kuya may unto nimo
1: Mayingkot ko, Kuya Joel. O dagang salamat po sa Tig Maminaw sa Magnum Radio.
0: Okay.
1: Mayingkot ko sa tanan.
0: Thank you very much. Magnum. Diyemate, may gala si Mr. Franklin Dagota, may gala. Mabit na, di ba? Kaya ito, asama mo kakita, may gala, di ba? Kanang mga pobre, mura kinain lang nga, may smangis malagi sa nga, arang-arang ni, kay, at least barato, kay sa humay, mahal kayo eh. O, di ba? Mahal kayo eh. O niya, og makakaon ka, may gala, kaya itong imported, mura, sikat na kay ka, kay, wow, yang chow, okay. Wow, Jasmine, oh, sus, lamian ang pagkaon na, oy, bro, ginana ba, di ba, imong dating? Pero pag makakinapayas ka kay Mahalon God, 35, ano, 40 na tag, 65, 64, unya ang local rice, tag 40 ragit kapin, ang mais, 30. Ang bataw sa may tabuha, may gala nga, ang imported, barato naman ang katong tag 60 kapin, ang local may gala nga ato ibaligyag tag 48-47 mo na man itag 55 ang kilo karon panahon na niya dagang sungo dagang sad may gala kanabang abo kadang na itahop-tahopon mawita na nga kinanang imusan na siyang ikilisan unya kuhaan ni mong mga pasi kay daghag pasi
2: Magno, local man
0: unya ang mais may gala kanito nga mura yun nga mais at na kay mahal man ang bugas karon mo na man may itag 55 kilo nausa na batawan ni may gala so mo na nga karon mas halinon may galang imported kay mas paper man ang mga negosyante retailers dinita sa kining kuan kay gawas nga guwapong quality barato so ang tao mula sa magyod na unsay may tabo sa atong kining atong local rice mo man kung dili kay halinon niya mahal ang pagpalit wala mo tanong kay uli magyapon siya nga mahal man so mura na mong palit ani kay di man mahalin kay sa merkado
2: Magnum in action
0: mo na may gala. But anyway, sige lang, kato nang iskutan may gala kaya gingon masadiing kining local rice, murag i-level nila

0: basketball tournament karong Hunyo 6 nini nga tuiga sa alas 6 sa gabi sa MOGS Event Center. Ang tanang alumni sa MOGS gidapit sa pagsaksi sa mga nga kalihukan. Pahibalo kini gikan ni Attorney Army J. Naroa Borhe, ang MOGS alumni president. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating duguhan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa balita og serbisyo Magnum Radio. Oras alas 3:00.
1: Time check was brought to you by Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Magnum Music Jam.
2: Magnum Music Jam.

0: Muna tong actually muna akong kakadunggan pud Magdam Diana sa mga ano pa tawong ang babae sa mo take advantage sa no sa unsay naas lalaki.
1: Oh, siguro.
0: Kaya syempre ayay kay ko ani kay na ikara kong iya.
1: Mm, ano, no, di ba? Di ka na social.
0: Oh, dali ra sugton. Ano,
1: dali ra sugton kay ni mga plus points.
0: Oh, okay, maglakaw mo, magsuroy ana isa ken na.
1: No, lahira jud.
0: So, pero, sa inyo, ha?
1: Di ba puta na no,
0: dili, sa inyo, ha? Babae, as babae.
1: Di tanan. Ah, dili ba? Kaya syempre, alam, masin ma, nabi mga babae karon po nga naminaw, masin mag-alboroto po sila, no? Magisugot, mag-inako niya akong uyab, nga chanilas, ribit-bit.
0: Ah, lagi, oh. Oh,
1: lagi. Di mo po siguro, di man tanan.
0: Dili tanan, pero halos.
1: Plus point siya. Halos.
0: Halos.
1: O, pero may uban niya, ang babae pa, ang mapalit, og motor silang uyab.
0: Ay, mo lang, tsada. Ilabi na kung estudyante pa yung uyab ng lalaki.
1: Oh, na may uban niya, bisag estudyante silang duha, medyo naka-sideline-sideline.
0: Mm,
1: o, niya, di man kabalo mag-motor ang bae, so ang lalaki mo yung ipalitan.
0: Para tigsundo.
1: Sa kabit. Charla.
0: Sa uyab.
1: Uyab din, uyab.
0: Tigsundo sa uyab. Pag magbulag, iuli yung motor, oy.
1: Uli motor, kadi iya.
0: Oo, okay. Dako kaya kung nagasto, ano, nag-down pa ko, nag-monthly, ana.
1: Oo, nga na.
0: Kanya, imong ipasakay, lain nga babae.
1: To ara.
0: Nakamalagi.
1: Lahi ang nisakay.
0: Na, saan na lang may gana. Wow.
1: Pero kung motor sa lalaki, na ay makita laing sakay, agoy. Pagbantay, kinara po ko nakita nga video nga babae, nasakpan niya yung uyab, na yung angkas lain.
0: Agoy.
1: Nikuhag kuchilyo daw, gikon-kon ang inkuranan sa motor.
0: Oo, kita ko ato.
1: Oo, naunsa ba lamang.
0: Giguba niya.
1: Giguba.
0: Giguba niya yung inkuranan sa motor, may gala.
1: Diba, mas sakit.
0: Mao lagi na, mga Magdum friends. No? Kuya, usap kayo, may gala, no? Ikaw nga naminaw ron, base na kay katubag, may gala, no? Para kanimo, Magdum friend, kung ang usa ka lalaki adunay sakyana na i-wheel sa motor, dali ra ba sugton sa babae? Muna may gala itong talagsang pautana, 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala sa itong talagsang pautana, mga Magdum friends. Okay? Para maka-appeal ka, tawag na or medyo maulaw ka mo, tawag, i-text na. Ay, yung mga tubag may gala. Kung ganaan ka mo ni sa CBN sa Magdum Radio, pwede sub. Inyong pangtaon si Magdum Diana.
1: Na, magtago, jud ko. Mag-hide and seek, itani.
0: Mag-hide and seek, itani. Hello.
2: Hello, Madam Gilbert.
1: Hello.
2: Diana.
0: Nakay motor, Hector?
2: Wala. Puro lisensya.
0: Lisensya ra, pero way motor?
1: Tuara. Dakpan gyapo na kay wala yung motor niya lisensya.
2: Kay gati ka krisis ka rin.
0: Unsa na license na? Marriage license?
1: Marriage license eh.
0: Pero, kung ikaw ang pong tanong, pananglitan, babae ka, Hector. Lalaki ng nanguyab ni mo. Lagi. Na i-wheel. Sugto ni mo, dili. Dako ba advantage?
2: Para na ako, di magudal siya importante. Magudal man ang Gilbert. Pwede na yan na. Ang importante magod ni mo diya ang tinug-anay ni mo sa iyong pagbati. Diba?
1: Feelings gap. Dili
0: naman lang uso ron. Ang importante, material na karoon mga butang. Kung nga to'y sigutan daw karoon.
2: Inoon, sa panahon karoon man ng Gilbert, maganda yan na praktikala naman good. Pero na, di, parang ito ang kuha na yun, ganang tatlo ka mga mature ng lugar o kunahuna, dili ko mag-agree anak na ng na i-well sugar ka ng na-imotor na isakyan na niya. Dali kayo makakuhan sa ay,
0: dali sugton.
2: Para sa ako ng lugar. Kay para sa ako ng lugar ang kuhan, ang pinaka-importante is ang kuhan yun, ang batasan or
0: batasan.
2: Ano bang niya ka na bitong bisagula kay Wales or sinilas ka lang o lakaw or sa pagkadihab. Pero na may muhang para ba kayo mong gingon dito nga may sense na may humor pa, di ba? Ganahan ang na may mga babae nga ganahan sa mga inana.
1: Ganahan sa mga humorous nga tao.
2: Sa ako na-observe.
0: Mo na idaggan ganahan sa akong babae.
2: Yes,
1: mo na idaggan na kagusto.
0: Sao na lang. Wako yung wheels.
1: Ay, napag-wheels. Isamot na namudaghan. Nag-wheels pa ka.
0: Bitaw, itinood. Itaw na. So, para kanin mo, dili ka agree ang inana, ang ganang naisakay na, ang sugto, nana, dili, inana.
2: Dili, kukuhan. Kaya siya na bitaw ang kuhan, kasagara mong sauban, nana. Bura bitaw ka ng, bura, buful kayo na inana, kanang bura, ang uban, yagin nagkap, kinapayas ang uban. Pero, sino, kito mga dato, mga tao,

0: nag-ilan ang lugar ang babae o lalaki, normal naman na sila yung mga sakyan ng daan. Pero kung ato lang kung i-base sa tua na kahimtang, hindi kayo kung agree. Ano? Basta kayo para sa ako is, kayo na-try na mag-una ko na ng hindi lugar ingon nga ako ano. Nag-tanag tong ako na meet ng mga babae, wala man, hindi mga buwan, hindi ko guwapo, hindi ko, basta pero na lang nakita lugar nila nga sa akong personality nga, maganahan sila, di ba?
1: Murag, so, kisa may ka-look-alike yeah. Din mo, Rolpa?
2: Andrew E. Humanap ka ng pangit at ibigin mo ang tunay.
1: Ano? Dili magkakamalaan nga si Senator Bato. Basi ba?
2: Siya din gipangita di ay.
0: Abi niya magdam Gilbert din ang kwan. Sa tinood lang is, ilado kay ko sa kagyan diolo kay kwan mag ko. Kanang, kaya kay ila si kwan sa ako, si Magnum, si Mincho kapatulad. Kaya ila siya sa ako. Ah. Kaya ila siya sa ako kay
1: ex ni mo?
0: Ay, nag-witness na sa ako. Nag-witness
1: na sa nag?
0: Witness sa una.
1: Ah, business?
0: Oh, yes.
1: Ah, okay. Ah,
0: dili man ang ikawlaw.
1: Dili man dapat kaulaw eh.
0: Yes. Pero, kanang, muna ginang sa ako, akong

0: kabalakan po no basi makalit lang pug ulan kay murag naanda na to no murag paghapon mausab yun ang sitwasyon nagikan sa init kalit lag dagom na din mga pag-ulan. Yes, Magdaman Show, kumusta sa imo ka pug monitoring karon no dinhi sa sentro sa tong syudad?
1: Ya sa pagbaan zero so sa karon matraho na wa man ta makasnati og kanang taga ulan-ulan or pagpanaliksik baka karon natak na. Pero napabilin paghapon nga dagom ang atuang kawanangan. Nandad regal landong-landong. Kunya sagol init lugar ang atuang nga masinatian mga panahon ni Murasa. But sa karon ang atuang panahon medyo na ipagka-landong-landong nga na ipagkaigang. So muna ang atuang pagulagway samtang atuang dalan sa traffic karon ang CM Recto kansay nga heavy traffic nga atong masinatian sa taas king linya sa mga sakinan nga nakadakuan karon no sa atuang dalan sa hinay ang dagan sa traffic sa binundan nga nakakos pasab o kanang crowded o pagkalukong sa tuwang mga sakinaan na sa pipila ka mga area labi na sa mga intersections kunay traffic light intersections sa tuwang syudad. So para ito nga pagulagway sa tuwang palibot gikan sa tuwang lokasyon sa Brecto area. Kini sa Magdum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa Kulitaw Servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Oras sa 4:26 na sa hapon. Dinisita sa itong kabuhatan sa pag-asa. Nakaroon sa Picastinha sa Sir AJ Sonyaga. Sir AJ, may hapon.
2: Yes ma'am, may hapon ma'am. May hapon sa mga sukintag terminal para sa atro desperate update para kadawa. Lai tagi batayan kining tropical cyclone na sunod sa atong Philippine Air Responsibility kining si tropical cyclone Doming na international name na Jiangmi. So ganing alas 2 sa hapon nag-intensify siya from severe tropical storm into a typhoon category. As of ganing alas 3 sa hapon nasa kalayo siya na 815 kilometers east of Northern Luzon. May kusog ng hangin na maabot sa 120 kilometers per hour sa iyang sentro o paghuros ng hangin na maabot sa 150 kilometers per hour. Maliyok siya pa northwestward direction at 20 kilometers per hour. Basbas sa ato forecast track at may kami natin sa nanguliyok sa atong diri sa Utah o gilaw na ilang siya maagi diri sa atong kadagatan sa Philippine Sea. Apan may gilaw niya mabira or ma-enhance niya kining southwest monsoon diri sa mga sagpang bahin sa atong diri sa Pilipinas. O gilaw kining mga kining tropical cyclone or si Typhoon Doming na direct indirect effect ng mga pagkalit at paghuros ng hangin diri sa tibuok Mindanao. So expect na po diri sa mga kasatpang bayan sa Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, Barm, apil na kami sa Occidental o Lanao del Norte. Pag natin sa mapakarunan ng kalangitan, ilubanan sa mga katag-katag pag-ulan, kilat o panalugtog, tungod sa southwest monsoon. So nag-trace na tower active na karong odlawa ang southwest monsoon, ganiyang ahapon. So samtang diri sa nabiling dapit sa Mindanao, ang Misamis Oriental, Samigin, Bukidnon, o the rest of Mindanao, makasalita sa mga localized thunderstorms. So, expect na ito, karang hapon sa gabi, inay chance sa mga patak-patak kapag ulan.
1: Ay, giuyunan o saba ni City Mayor Orlando Clarix po, ikansang gi-announce nga karun na bulan o karun na nga pizza uno, Hunyo, at ning tuiga ang City Hall operations nga mag-resume sa regular nga working hours nga alas 8 sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon Monday to Friday. So muna lugar ang kining executive order gagi pagawas usaba ni City Mayor Orlando Clarix uy kinaron sa nga ma-formalize na sa palig arasang pita nga kining announcement inundan nga iyahagi pagawas pinagi sa EO di ka mga parhona inundan nga ang mga kaiksunan.
0: To Agsor 2026, as of 2:50 PM mga igala, no, ang ranking report, ang overall, nanguna gid gihapon ang National Capital Region, silang 77 ka mga gold, 61 ka mga silver, o 63 ka mga bronze medals. Dayon nagisundan kini sa region na 4A, ikatulong po sa region na kaning 6, dayon sunod ang region na 13. Dahil din yung mga igala sa lain po nung hisgutanan, kumingontag sa tuwa, din sa Northern Mindanao. Taliwala pa man mga igala, no, nga wata sa top 4, pero una magyapunta sulod sa top 10. No? Nagyapunta top 10 mga igala. Ika number 7 ang Northern Mindanao. Humana kini, nakakuha po mga higala og 19 ka mga gold medals, then 23 ka mga silver og 30 ka mga bronze medal. Oy, congratulations na sa itong mga atleta din sa tuwa sa Northern Mindanao, sa itong DepEd mga higala nga naningkamat yun po din taon nga makapadalag representante nininga palaro po mga higala ni ining tuig.

Dos mil bandi sa so nagkadaiya biya po ninyo discipline, so lain-lain po no ang mga tarasod sa kaning mga bata, pero na himo gid gihapon ang pagdasig sa ilahang maghimo gid po no sa pagperform sa ilang best o magpractice gid po aron nga makaangkon lagi ang mga kadaugan. So gani dinhi na sa ato sa dakpan sa Cagayan de Oro natay mga naghimo sa pag top 6 for example katong 18 teams no nga nag-compete sa softball diin ang kanituan na

0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sila gindingan airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas sa 5:01, particular gitumbok sa Philsa ang drop zone 1 sa gilayong 41 nautical miles gikan sa Burgos, Ilocos Norte og 62 nautical miles gikan sa Dalupire Island, Cagayan Valley. Samtang ang drop zone 2 sa naa sa gilayong 69 nautical miles gikan sa Santa Ana, Cagayan Valley og 81 nautical miles gikan sa Camiguin Norte. Ang mao mga drop zone pulos na kasulod sa exclusive economic zone kon EEZ sa Pilipinas. Makalapas man ni sila sa balaod Magdum Cheryl, no, kung madisturbo ang mga utlanan nini nasangpit usab nga EEZ zone. Hinoon wala gi kabutyag sa Philsa kun do na ba ikahatag nga kadaot sa kadagatan ang mga debris gikan sa China's Long March 7A rocket nga gilusad gikan sa Wenchang Space Launch Site sa Hinan, China niya tumiaging adlaw.
2: Samtang sa layong bansa itong Magnum Entertainment, veteran actor og beauty queen Aga Mulak og Shirlene Gonzalez gipili ang simple upon intimate nga pagsaulog sa ilang silver wedding anniversary. So, ika-25th Magnuming. Yes. Wow!
3: Gi-enjoy lamang. Lang.
2: Oh, lagi oh. Gi-enjoy lamang sa celebrity couple ang ilang kaugalingon sa pagbisikleta nga puno sa gugma og respeto. Our silver anniversary ride. Ang caption nga makita sa Instagram page ni Aga dihang gidokumento.

0: Mento ang ilang pagsaulog ni Charlene na nagpakita sa ilang athletic clothing gears.
1: Oh, diba?
0: Wow! So 25 years ago.
1: Oo, saan nga tigulang mag-room si Charlene?
0: And knowing si Charlene mag-numbing no, kay into sports, into
1: yes, sila duha. Oh, kuha sila ta triathlon athlete.
0: Oo, pero nag-una gid si Charlene, yes, no? Moy siya gid ang nag-initiate. And of course, agamulak. Ni
1: atas sa mga boundaries atong blood pressure. Regular nga blood pressure, mag-num Cheryl, no? Nowadays, sa pwede naman ta makabisita.
0: Oo na, unya na po sa online. O sa online magdumbing ka ng...
1: mga digital na karon nga devices, no? Nga pwede na ito magagamit yes. Para in contact ta or in control ta or...
0: Monitored ang yes, imuhang blood pressure.
1: No? Kinahanglan yun. Kini kay usa maguni siya mga magnum friends kay hinungdan sa mga naguna na dayon nga mga balatian nga to ang mabatunan. High blood pressure, matun sa mga eksperto, typically has no signs or symptoms but can cause problems sa atong kasing-kasing, sa atong utok, sa atong kidneys, o sa atong mata. Oo.
0: Kaya kini sila nga mga organ mandumbing.
1: Interconnected sila.
0: Oo, then diha ginadistribute ang kining mga blood supply, yes, nga carrying the nutrients, oo, important for their function. So kung matrap, na ay mga kanang murag blockage along the way, so si kidney dito nagtinga ano si ang ubang parte sa lawas pod
1: yes,
0: maapektuhan.
1: And no matter our age, wala exempted mga magnum friends kay lagi karon gakabata na ang mga nagbaton ani nga mga balatian.
0: Yes, especially for kids nga kanang with due respect for other mothers ha nga kanabang started their nutrition at a very young age nga wala sila nakapa-breastfeed,
1: yes,
0: naka-formula nga up until pag toddler na magdumbing ang pagkaon kay kawalo na kas pagkaon.
1: Yes. Matingala ka ngunong taas mo ni siya sugar.
0: Oo. Nya pag high school, ang mga shake.
1: Mm-hmm.
0: Oh, naana dito, 'di ba? So, inana pa lang ang level, mas tingala ka, hala taas sa BP nga gamay pa kay ang bata.
1: Yes, no. And again, yes,
0: nga na transform into taas imong BP, taas imong heart rate, gikan to sa imong mga anxiety and depression.
1: Yes, imong mga emotional panic attacks mga magdo friends, no. Kay mo lagi na wala mangid nang tatay gyud balatian, pero nagpa-stress ka mag-ayo, si stress gid ang hinungdan, no.
0: Oo.

0: Sabi niya tawad Magdomenso. Si Magdom Rudy, nakabarong na maga to.
1: Alakta, no? Ano sana na si Magdom Risa na yan? Nag-ano to?
0: Na?
1: Oo, oh, so...
0: Sino, gano?
1: wait lang.
0: Ah, sige.
1: Kaya ito pang i-update ang ilang kwan dito.
0: Oo.
1: Oh, so, tanga-tanga na to kung ano, kung makabot bagyod ni Magdom Jane Luna, ang lubi
0: o ang corona.
1: Ang corona.
0: Corona na lang, yun ang lubi. Ang crown, karong gabi una.
1: Ang crown.
0: O, oh, para...
1: Nanaday.
0: Nakabot na?
1: Wala pa.
0: Wala pa na. Abay na nakabot na.
1: Ito yung kabisihan, magudog ka na nga. Update na to sila. Sa kuan, kining narasa. Basin, maigo. Okay.
0: Si maigo.
1: So, nagsugod naman sila. Ganina. So ang talent portion na lang po sabdayon.
0: Uy, grabe. So ang gibuhat ganina, introduction lang siguro to.
1: Introduction.
0: Then karon talent portion na.
1: Talent portion dito na makita nato si Magdom Rudy Katapang.
0: Ay, oy, kana.
1: Kuan kayo, biskay katuyang dagway nang pagka na pagka manyakis dayon. Karon kuan na kanang
0: work political na. Politiko, kaya nakaparong.
1: Oh, politiko nga man yakis.
0: Amoron na Japan eh. Wala bang ko?
1: Wala bang
0: dugangan lang.
1: Oo, dayon ato syempre pasalamatan sa nato ato ang mga actor ug actress sub na supporting actress ato ang Miss.
0: Oo, natay mga ano 'di ba? Mga natay mga kauban nga hand in hand gyud kayo nagsuporta.
1: Si Magdom sana si Magdom Rudy Katapang.
0: Oo, kana.
1: Ayan, si Magdom Angie Alsado.
0: Unsa man siya director?
1: Siya dili. Ako may director.
0: Ay, ikaw dai director dai.
1: Si Magdom Angie Alsado.
0: Oo.
1: Siya man usa sa mga kwan dito sa mga supporting actress.
0: Oy.
1: Si Magdom Kia Abilanosa.
0: Oo, supporting actress pa siya.
1: Oo, supporting actress gyapon siya.
0: Oy, grabe.
1: Si Magdom Ching Interina Enriquez.
0: Unsa pa siya dito?
1: Supporting gyapon siya.
0: Oy, dagana supporting eh.
1: Muni sila ang mga supporting actress nga usa sa mga pinakakuan, mga pinakabaluable.
0: Uy,
1: kay sila ang pusilon.
0: Ay. Kaluoy. Ning apil gyud pusilon ra man di ay.
1: Oo. Pero at least dako ni ilang kwan, dako ni ilang ano, ilang
0: bahin.
1: Contribution.
0: Ah, wala lang bahin. Oh, si ano po, ang nagpagwapa sa mot kay Ita na. So nakasagawa sa
2: ano sa may Caltex. Caltex Beles. Natakaron din ng tindog. At pang yung samog. So diri sa ta sa dagan sa trapiko. Walay angay kabalakan karong mga panahon na vice versa. Kung padulong ka sa may ka kiniyang Beles to Hulyo Pakana, walay angay kabalakan. Hulyo Pakana to Divisoria ang Beles, walay angay kabalakan. Kaya makita mo sa nato ang dagat sa trapiko karong mga panahon na flowing man. Walay ingon nga bumper to bumper, pero ginanat niya po rato itong mga kaigsunan nga mag-inay-inay lang Japon kay medyo kung inyong mga suga, inyong mga headlights, inyong mga sakinan, kung medyo dulong-dulong, ay lang kayo mo paspas patagan labi na gyudiri sa itong sentro syudad. Kay hibri nawan din, functioning ang mga traffic light, kumalipat mo, basin siguro hindi mo kakita sa traffic light, makago mo, delikado diyan na makakos, ang disgrasya. So, ang pingta mga kaiksunan na to, mga suking tipaminaw, labing ningyod sa pagmaniho, kay front traffic kayo ron, labing ningyod sa manggi motor. So, na yun, ibrin naman din, at ay makakakuha nga report, nga doon ay mga disgrasya, may kasagaran yun, doon yun, nakapsan yun sa kinabuhin ng mga biktima in town. So, ang pingta, mga kaiksunan, labi na yun sa mga nagmaniho karong mga panahon na. So, lakbitan sa nato ang lakad sa panahon, Magdom Gilbert, wag yun tayo bitoon, makita, dagkog.
0: Dagkog mga ito ang... Ganina kayo medyo hangin-hangin man.
2: Na hantod pa karon napay hangin nga medyo bugnaw gyud siya.
0: Bugnaw siya.
2: Bugnaw siya din at hangaron atong kawanangan wag gyud tayo makita nga bitoon. So dunay gyud ni sign posible di na tumataga nga dunay pagulan gyud. Dili na tumataga nun sa orasa pero sa atong hulagway sa kawanangan.
3: Filipinos to take an active role in safeguarding your health and well-being. This makes this partnership because Teen Health and the Caveat Aero Press Club more significant. The success of the program, the success of the IASA depends greatly on the support of the media in disseminating accurate information and fostering greater public awareness of available healthcare benefits and services. As we continue our mission,

0: of making healthcare more accessible, equitable, and responsive to the needs of Filipinos. We remain deeply grateful for your continued partnership in informing and empowering the public. We believe that together we can help ensure that no Filipino is left behind in accessing quality healthcare and social protection. So thank you very much.
1: Yeah, so for the HIV awareness.
2: Allah,
3: aba.
1: Kasama dito ang anxiety, depression, at makikita po natin dito mga doctors na tumulong sa atin para magkaroon ng information ng ating kababayan.
3: Parang ano to? Parang True to Life the movie direct.
2: Oo.
1: Yes.
2: Mahalaga. Mahalaga to. Ano to eh? Importante rin to.
3: Mm-hmm. Importante na HIV. Ano? Oh, HIV.
2: HIV.
3: Awareness.
2: Ikaw, ikaw Magnum Gilbert.
3: Ano ako? Anong meron sa akin? Wala tayo niyan.
2: Wala tayo. HD pala yun.
3: Anong HD?
2: High definition.
3: Okay. Pang ilang movie mo na to, direct?
4: Nag-feedback, nag-i-echo ako dito.
3: Okay lang. Pang ilang movie mo na to, direct, Lawrence?
5: Okay na po ba?
3: Yes, ayos na. Okay na. Naririnig mo kami, direct? Hello, direct?
5: Naririnig ko naman, kaya lang kanina, pinatay ko yung Bluetooth kasi nag-feedback lahat dito sa phone ko, kaya hindi ko maintindihan yung iba.
3: Alright. But ngayon, okay na. Medyo klaro na ngayon.
2: Pero klaro ba, direct? Yung sinasabi namin.
5: Klaro na.
3: Okay. Sige. Pang ilang movie mo na to, direct? Itong Behind the Smile.
5: Yeah. Behind the Smile ay pangatlong movie ko na ito na full length.
3: Mm-hmm.
5: Meron akong nauna na dalawa, yung international adapted ang title niya.
3: Mm-hmm.
5: Pangalawa ay The Special Gift. Psychological naman ito kasi meron itong bata na meron siyang Sapag syndrome.
3: Mm-hmm.
5: Ito yung mild condition. Pero ano pa rin siya, advocacy pa rin siya.
3: More on advocacy ang mga ginagawa mong film direct, no? Mga ganun.
5: Yes po. At pinapalabas po natin ito sa mga schools, sa mga government institution, at sa mga block screening po, kung sino ang may nais na gustong manood.
3: Ang Behind the Smile.

0: doon talaga papasok yung disease.
1: Alam niyo ba alam niyo ba dire kung ano sino yung pinaka pinakabatang may HIV ngayon? May record po kayo?
0: Hindi ito sinasabi, hindi ito pinapaalam, pero ang mga age bracket mula 13 years old hanggang 35 ang pinakamarami.
1: Grabe.
0: So 13 and 15. Tapos 35 years old ang pinakamarami. Yung pataas na age, medyo may mangilan-ngilan pa rin. Pero ganun. Ganun ang datos natin dito sa Pilipinas.
2: Oh, may bago ngayon na 9 years old.
1: May 9 years old na ngayon?
2: Oo.
0: Wow!
3: Call plus, nindot kayo matulog kay nindot kayo ang ilang mga room sa nasangpit nga lugar. Kanang tanan, mabatin niyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum First Aid Blanca sa Balita og Sir Pisho, Magnum Radio.
4: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita, Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess, Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: itong giingnan nga dapat ipakita gini mo nga kuan gyud ka haud.
1: Oh kana ingnan na.
0: Okay, dagway pa nimo haud na daan.
1: Haud na daan.
0: Haud gyud ka.
1: Basta ano lang tanggalo ng kalo, haud kayo.
0: Haud pa, haud pa niya kanang ano gyud. Execute gyud.
1: Oh, ina na. Oh.
0: So tud pa niya ay sigpre.
1: Ay, lagi na.
0: So, ay, imordan para ko niya.
1: Ay, kanina. Ubay-ubay ba yan nag-join magdaman dyan, no? Candidates dito?
0: Hmm, karon murag daghan-daghan kaysa kanina ito. Upat raman siguro?
1: Oh, upat ra. Karon ngayon, murag daghan ba? Murag ito na ito yung PIO, di ba?
0: Oh, karon na PIO, na CIO.
1: Na CIO, na
0: yung iban nga mga stasyon.
1: Oo. Oh. Napay, no, basta. Oo, muna siya, daggan kaayo. Nga, part ni sa, ano rin siya, part sa celebration sa COPC. Nga, 44 anyos na dahil siya. Katuig, magdaman siya.
0: 44 anyos, diba?
1: Oh, 44 years, yung si Magdum Angie kanina.
0: Sige.
1: Oo, ang COPC, mga Magdum friends. Oh, then, kanina, narinig ko na yung pagsali niya sa Pinoy Dream Academy. Kaya pala si Yuna naging singer na rin ngayon dahil nagmanage siya sa daddy niya.
0: Inspired by your dad.
1: Nung sumali si daddy sa ano, Pinoy Dream Academy, may asawa na siya noon, may wala pa, binata pa siya noon.
2: Sa kwento pa ng parents ko po parang
1: wala ka pa siguro noon, wala ka pa.
2: Wala pa po ako.
1: Oo, dahil 16 years old pa lang, di ba? May
0: ilang taon na tayo, ano?
1: Ilang taon si daddy mo, ilang taon na?
2: Parehas po silang 40. Sila pa ng mom ko po.
1: 40 years old.
0: 40, so...
2: Opo.
0: So, 15 years ago. Ano pa to?
1: Mga 25 years old siguro sumali. Ganun.
0: Ganun nga
1: edad. Mga 24 years old sumaling daddy niya sa Pinoy Dream Academy.
0: Sino ngayon nanalo dun sa ano?
1: Si Yeng yata eh.
0: Si Yeng?
1: Yeng.
0: Yung Constantino.
1: So, doon mo, ano yung unang, ano, na...

0: Nagawa mong kanta, Yona?
1: Ang unang ginawa ko kong kanta ay inspired po siya sa dati ko pong crush pa ng elementary ako. Or kinder.
0: Ma'am, may crush na? Elementary?
2: Ikaw, batang-bata ko pa.
0: Puppy love lang naman yung magaman siya.
1: Doon po ako. Doon ko po siya nakilala. Kasi po, inaway niya po ako. And hindi ko po alam, bigla na po akong na-call and umabot po siya ng
3: grabe naman.
1: 10 years po. Isang dekada ko po siyang nagustuhan.
3: Grabe naman.
0: Pero ano, alam
3: inaway, ba niya? Inaway ka lang, naging crush na.
0: alam ba niya? Alam niya na crush, alam niya na crush mo siya.
1: Siguro po, na alam niya.
3: Pero so, hindi mo naman sinabi siguro. Hindi mo naman pinaalam sa kanya. Or nagbigay ka lang?
1: Hindi po ako sure, pero baka po halata. Po sa mga nga. Kaya sabi ko po sa mga kaibigan ko. Kaya baka po alam na po niya.
0: Halata. Baka halata, binibigyan ng pagkain.
3: Pero may sinabihan ka na na ano, ganun-ganun na. May sinabihan ka na na friend din ni ng crush mo.
1: Kasi wala po yung mga kaibigan niya po, may mga kaibigan ko din po. So, dati rin ko po sinasabi, pero ayoko lang po sabihin yung ano ko po.
0: Dahil matagal sige. Naman yun, elementary naman pa.
3: Elementary? Nagka-crush-crush?
0: Pero ngayon,
3: babahay kubo lang ako niyan dati.
0: Hindi na kayo nakikita noon ng crush mo ngayon, wala na.
1: Di na po eh. Pero, nung tumatagal na po, parang okay na po ako. Di na po okay ako na. Kinikilig masyado.
0: Wala na.
3: Wala
0: so,
3: na.
0: Dahil
3: nang dahilan, nang dahil lang sa inaway siya.
0: Mga ganon.
3: Upang, ito yung tips natin para sa mga guys.
0: Ano yan?
3: Para ma-fall in love yung babae para sa inyo.
0: Awayin
3: nyo!
0: Awayin. Para ma-fall sa'yo. Ano, parang gano'n ang style.
3: Para ma-fall.
0: Pero dahil doon, nakagawa ka ng kanta.
1: Opo, nakagawa po ng kanta. And nagawa ko po yung kanta noong 2022 pa po. Or
0: bago lang, ha?
1: 2023. Matagal na po siya.
0: Ah, 2023 pa pala. Anong title ng song na yun? Ang title ng song?
1: Ang title po ay Still Don't Know.
0: Still Don't Know. Di niya alam title daw.
1: Yes po.
3: Still don't hindi pa alam ng
0: Still
3: title.
0: Don't Know. Hindi, yun ang title, Magdumencho. Yun ang title ng kanta. But ano? But,
3: Still Don't Know.
0: But ang title ng song is Still Don't Know. Anong,
3: di niya alam.
0: Hindi, yung title yun eh.
3: Title pala.
0: Title ng song yun eh.
3: Title lang pala yun.
0: But yun ang ano, title ng song. Anong nilalaman ng ano, ng kanta?
1: Yung dahil po na still don't know yung title po ng kanta ko kasi po hindi ko po alam kung gusto niya ako.
3: Tama nga, hindi ko alam talaga.
1: Parehas ba kaming nararamdaman? Marami po tanong, ganun po.
0: Maraming tanong na walang kasagutan.
3: Walang kasagutan. Pero siguro magkakasama naman nung time na 'yon, magkakasama naman kayo, no? Parang ano 'yan? May nafi-feel ka rin ba na siya rin sa kanya? Sa kanya na may
1: siguro po, ako lang po yung nag-a-assume na ako lang po yung may nararamdaman siya.
3: Nako.
0: Mahirap yun. Pero dahil doon, nabuo niya yung isang kanta, Magdomencho.
3: Kaya hindi niya alam.
0: Dahil hindi niya alam.
3: Kaya hindi niya alam yung title nun.
0: Sa tingin mo ba, Yona, kailangan bang malaman ng lalaki na crush mo siya? Or pwedeng dead man na lang?

0: Ganda pala ng kanta.
1: Cute, cute ng kanta.
0: Yung kumanta.
1: Oh, cute rin yung kumanta.
0: Wow.
1: Oh. Kaya kung mapapakinggan mo yung kanta pang ano talaga, pang jologs.
0: Oh, pang bata.
1: Pang bata.
0: Sa mga bata.
2: Oh. Ay! Kasi pwede, ah. Pwede ito mukanta sa...
1: Ah, o ba ni Yuna?
0: Ah, pwede. Oh,
2: pwede na.
0: Ganina ramang ko gayon nung pwede gud.
1: Oo, pwede ramang gud na kan sa kay. Bantay gud ang tingog niya. Ma- ako mo murag feel na ko nga
0: lagi yo. So ato ibalik ka. Live via Google Meet. Oh,
2: pwede day.
0: So say what was that when job? Alas web. Alas alas web 9:25 naman day.
2: 9:25.
0: Oh, pwede day. Pwede day. Pwede Max, Mago Max, pwede ra.
2: Pwede rin kayo.
0: Bitaw no, wala pa tayo, ano no, wala pa resolved no?
1: Ito yung latulat.
0: Oo, dyan na lang siguro. Dyan na, mag-yusalag mo taon niya alas 10 may gala.
1: Ah, sige.
0: O, panahon ng Sabta para mag-goodbye mga gala. Next week, nanapot tayo mga dinapating bisita live via Google Meet.
2: Ayan. Oh. Pwede niya, ay.
0: Sige, mag-dumensyo.
1: Salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw. Pag-subaybay sa itong programa Sabado Night Talk. And kinilingihapon ng banggiita na buipa sa panahon ng umasapin. Mag-dumensyo, kabaktulan, liminhon ng kagayuan di oro. God bless to all of you. Bye-bye!
0: Alright, ugma.
2: Pwede di ay!
0: Umana ta, umana!
2: Umana
0: na. Umana. Sunod si Manan na pod. Musunod ng Magdum Songs of the Heart. Kauban si Magdum Diana Mendoza may gala. Ugma, mag-uban-uban ta. Alas 9 buntag. Para sa Magnum Instant Request, mga Magnum friends. Salamat sa pagpaminaw. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Ciao, baby!
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: nahimo no sa pagpadayon sa tupungatahan is a fourth estate.
1: Yeah. Actually, magnum April, no, ang amo yun gipanghihusga, no, sa Cagayan Press Club. Actually, kita lang ang guys planning activity sa 44th Press Freedom Week celebration. But ang amo yun gipanghihusga, no, gabali is more on kinilatang seminar, no, para atin sa mga kauban sa friends sa member ka man or non-members of the club. Amo gilang ipanghihusgan nga natin mga trainings. Kaya nato mga kining all about ani mga sport, about ani atong mga Miss Press Freedom and all bulak-bulak na lang nga, no? Ang amo gyung natagaan is

0: κάνει στα social media κάτι μπαντί και να μας τα μαζούμε πέλο που είναι τα να το μάγει ο editor δίνει να τα μάγει ο traffic ο τα broadcast το σάχαικ dapat ako niya pong bantayan at ako niya manage but at a whole dako kayong tabang ang social media kaysa unang panahon kung April yung di ko masayo ang broadcast ang madu ang imo madungo ang tingog lang yun sa ga-angkor ang tingog lang yun sa ga-report but for now tungkol sa platform matita na nimo kinsa naglingkod kinsa ga-report sa karong panahon na kung sabi tao sa kita ngayon ta nga kung dili ta mo uban sa bago nga technology mabiyaan kita magdong April no? So palang gamay lang siguro nga atong tagaan o atong ipatay ito maayo, no? Nakitang tanan, dili man ta perfect siya because we are human. Sometimes, pag-uipel, say, kakadalata sa emosyon, no? Kakadalata whatever on say nasa ground. But usay atong yung taon na dili ta pwede nga mag-post, dili ta pwede mo rely in one side only. Dapat mag-fact-check kita. Fact-checking kita before natin ipagawa sa airy, before natin sulatol sa itong tagsatagsa ng mga tabloid.
1: Mag-gum-April, ma'am. Sir, lang, sa imo nga bahin na unsay pwede, no, nga unsa ba pawasin sa inyo, puno nasabutan na pwede ninyo sa COPC, unsa ba pwede nga buhatin, unsa ba mga buhatin, you know, artahas, ganyang isangon po, nga to sa bagulong po na koronahan nga Mr. First Freedom Week karon or nabay kining kuan mga initiatives po, sir, nga kinaglan nga siya, gid mismo, no, nga mag-himo po niya, din ninyo lang din po nga i-implement po dahil po, no? Din po dahil sa so, abulin po nga kaning trabaho po, no? Isip pa kaning membro sa plansa.
0: Yes, thank you very much, no? Sa iyong pangutana, no? Mangdom Angie, no? Actually, bago yun na human ang proclamation sa naimo nga Miss Fresh Freedom Week 2026, no? So, okay na naman na, no? So, dapat, siya mismo sa yang kaugalingon breaking the name no ug asa sa repeat naka attach or naka connect nga media outlet I mean initiative na niya no nga iyang kun pwede lang matabangan niya ang atong mga kauban or kauban sa buhat or mismo ang community as a whole, no?

0: Bangkok, Thailand. Karong kagagon gabi nga kon lagi pahigayon dito sa Bangkok, Thailand. Samtang sa tong Magnum Public Service gipahibalo alang sa ang tanan ko na alang sa tanang MOGS alumni nga aron ay ipahigayong final orientation meeting nga karong umaabot tonyo 3 sa alas 5 sa hapon na sa MOGS kon admin building nga nagunang gisugutanan ang launching sa MOGS alumni basketball tournament karong hunyo 6 o sa alas 6 sa hapon sa MOGS Events Center. Ang tanang alumni sa MOGS gidapit sa pagsaksi sa maong kalihukan. Ang nagpaybalo ni mao si Attorney Army Jaina Rua Borge, ang MOGS Alumni President. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum News Alert.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ni nga beautiful quote nga nakita nako online. Sometimes good things fall apart so better things can fall together. Mga higala, lisod man jud dawaton nga naay mga butang or mga tao nga mawala sa atong kinabuhi, especially kung okay man unta sila at first. Kanang abi nimo nga siya nagyod ang imong makauban forever. Na siya na ang prayer nga gitubag sa Ginoo, pero kalit lang nga nagbag-o siya. And eventually, nawala siya sa imong life. And because of that, maglibog na dayon ka kung nganong nahitabo pa man to sa imo o kung nganong kailangan pa man nga masakitan ka. Pero usahay mga Magnum friends, di nato makita dayon ang bigger picture. Kay while we're crying over a door that's closed, we haven't seen that another door has opened for us. Sometimes, what falls apart is only making space for something healthier, more genuine, and more peaceful. Usahay, mawalang usa ka relasyon kay gisave ra daita gikan sa mas dakong heartbreak in the future. Usahay, mafail ta so sa kaplano kay naday mas better nga direction nga giandam para sa ato. And sometimes, people leave because they were only part of one chapter sa atong life, not the whole story. Kabalo ko nga di jud sayon mo to ani while naapata sa pain. Kay kung fresh pa ang samad, para nato kay murag impossible gyud nga naapay better nga moabot. Pero look at yourselves now. Nakasurvive man gihapon mo despite having to go through a lot of difficulties sa life. Nakabangon man gihapon mo dira, di ba? That's the beautiful thing about life and healing. Di man dayo nato makita ang purpose sa pain, pero one day, ma-realize ra jud nato nganong kailangan to siyang mahitabo ug ma-experience nato. So kung feel man gani ninyo mga higala nga broken-hearted mo karon, confused or hikapoy na mo sa kinabuhi, please remember na just because something ended doesn't mean your life is over. Sometimes endings are not punishments. Sometimes they are redirections. And maybe right now, you don't see what better things are coming to you. But that doesn't mean nga they're not coming. So padayon lang og salig nga someday, kanang mga kasakit nga nabati nimo karon, mahimong part na lang na sa mas nindot nga story nga giandam para nimo. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends and see you again sa sunod nga higayon sa atong programang Magnum Songs of the Heart dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan niya Department of Agriculture kon DA Region 10 Regional Director Apollo Pakamalan no sa sailang gibantayan karon sa epekto sa hula o mao ang mga coastal areas. Mato ni Pakamalan nga kinitungod dili tayo maigo sa ulan gawas sa mga kabukiran.
4: Among gamantayan karon ang niya sa coastal areas kay mao man gayud ang medyo hinay pa ang ulan. Pag sa kabukiran, may position usab kita ng pasapasan kaloy sa Dios ang sa gara natong pananom naman sa mga kabukiran. So kining mga watershed nga mao mga farm under sa watershed sa Kalatungan, Kitanglan o kining sa Balatukan. Mao man kini mga areas nga sige pagulan. So karon gani papasan nato ang pagpananom sa kamuti kay sa mga root crops. Mga root crops man ang makasustainer kung ang mais o man sa duha o isa duha kasi maanam mapayo kini apan kamuti bisan sa isa kabulan basta nalagi nagmay nga tubig na siya sa ilalom dili kini madaot.
3: Ang pamahayagan ni agko na DA Region 10 Regional Director Apollo Pakamalan. Samtang andam ang National Bureau of Investigation kon NBI nga dakpon si Senator Jingo Estrada sulod sa Senado human sa gipahamtang nga warrant of arrest sa Sandikang Bayan 2nd Division alang sa kasong graft mato ni NBI Director Attorney Melvin Matibak nga susa maghapon ang himuon nila sa pag-issue og warrant of arrest sa ubang senador.
5: During our discussion, during the time when we were about to serve the warrant of arrest to Senator Bako, ang isang ginagawa nila confession doon, hindi daw kasi local court yung ICC. Kung local court daw, ay papayag na mag-aresto eh. So, along that vein, along that line of argument, ibig sabihin, kahit as along sa ng Senado, he will be arrested. And that will be a legal arrest because illegal yung aresto eh. Just like what happened to Senator De Lima, Senator Trillanes, and Senator Enrile.
3: Ang pamahayagan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. Mahigalan ang balita karong orasa. Nanginaot si Alliance of Concerned Teachers kon ACT Region 10 Coordinator Roland Cruz nga dugangan og dako nga pundo sa gobyerno ang Department of Education kon DepEd mato ni Cruz nga naalang sa 4% ang pundo sa edukasyon nga kulang lang alang sa pagsulbad sa giatubang nga problema karon.
4: Kunduhan, no? Kunduhan ang atong education. Sa pagkakaroon, naalamang sa 4% ang panawagan no, sa ACT teachers nga kinahanglan kunduhan siya nga to sa 6% domestic product no, sa atong nasod para nga kini nga mga perennial problems, crisis sa atong education, maresolba siya.
3: Ang pamahayag ni ACT Region 10 Coordinator Roland Cruz, samtang ipamugos ni COMELEC spokesperson Attorney John Rix Laudianco nga walay legal nga basihan ang senaryo nga no election on no L sa tuig 2028. Matod ni Laudianco nga walay bili sa balaod ang kabalaka nga payag ni Senator Amy Marcos kalabot sa posibleng pagkansela sa musunod kuna musunod nga eleksyon o klaro kini sa mandato sa batakang balaod.
5: Kung wala po sa ating saligang batas ay wala pong puwang ang no election scenario. Bakit? Mm-hmm. Dalawang section po ang nagsasabi na dapat na magkaroon ng halalan sa second Monday of May ng 2028. Una, yung section sa Article 7 ng ating Constitution, yung patungkol sa ekutibo, Pangulo at ikalawang Pangulo na dapat magkaroon ng halalan. Yun nga po, second Monday of May at ikalawa, yung Article 6. Patungkol naman po ito sa mga miyembro ng House of Representatives at miyembro ng Senado. So malinaw na malinaw

0: yan. In fact, may ikatlo pa po yung ating transitory provisions kung saan sinasabi nga po na yung unang halalan, yung unang uupo, nagsimula noong 1992 at every 6 years thereafter, eh meron pang panguluhang halalan. So malinaw po ito at kailangan po eh sundin ang saligang batas. Yan ang mandato ng COMELEC. Kayo tuloy po ang aming pag...
1: Ang pamahayaga ni COMELEC spokesperson Attorney Genrex Laudianco, ugaran sa itong magdong public service, gipay balo ang tanang MOGS alumni nga aduna ipaygayong final orientation na meeting karong umaabot to tres sa alas 5 sa hapon na sa MOGS sa admin building. Nagunang isgutanan ang launching sa MOGS sa alumni basketball tournament karong Hunyo sa alas 6 sa gabi sa MOGS event center. Ang tanang alumni sa MOGS gidapit sa pagsaksi sa maong kalihukan. Ang nanawagan mao si Attorney Army Jena Roa Borhe, ang MOGS alumni president. Mga igaling na bati ang Magdum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Ante 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud og sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas nga mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick nga Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikala mayong buntag, welcome kita ning atong programa Buntag na Pilipinas ha. Domingo karon may gala pizza pizza 31 katapusang pizza. Katapusang adlaw magigsoon karon sa bulan sa Mayo hala. Ugma agay, babay na din ang Mayo. Hunyo 1 ugma ng adlaw. Tungod kay 31 man kita karon. Ala sa tanan ato mga suki. Tigpaminaw mayong buntag sa ato tanan. Welcome ta diri sa ato programa. Buntag na Pilipinas. Hinaot kita na kamus mayo panglawas. Ning adlaw may lakaw sa plano pag inapigaan sa magkabuo paingon. Sige, wadwad ta, mayong buntag sa tanan. Welcome ta din may gala sa atong programang Buntag na Pilipinas. Magno first seat lang kayo yung kauban. May gala sa kangin ang gidgapon. May gala. Magpabot yung labas ng malitang impormasyon ini sa iyo sa kabuntagon.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Dito maglangay may gala sa ato maraguban sa ato kabura magkarabutanga Buntag na Pilipinas sa magtamag na maragong uluwan sa mga balita, balitang lokal. Balita lokal, driver may gala sa

0: Isari motor sa Marano man banggaan mangigsoon sa usa ka Honda Clerk. Yas barangay Bulwa ning atong syudad.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang duga mga balita-balitang lokal pambatos Magnum Radio. Nga si Magnum Hunter 24 Jane Luna nahimong second runner up sa Miss Freeze Freedom Coronation Night kagabi. So grabing paningkamot, grabe mga igalang drama, grabe mga igsoon ng daghan kay choreographer. Pero sige lang, at least congratulations gyapon Magnum Radio ha. Samtang balita ta, balita may gala to balitang national. Gingon sad may gala sa to mga balitang national. Og mga adlaw posible mga igsoon nga daghan na kuno may gala magsugod na kabag-uhan. Labi na sa Senado mga eksokite kabinao. Human nga si Senador Marcolita gitudlo balik mga igsoon sa Blue Ribbon. Samtang giingon sad mga igala karon sa to balitang international. Malain mga igala nga kini bang matod pa posibleng mudako na sad nga kini bang panaghisgot. Tali may gala karon sa Russia Ukraine. Human ang Russia di magala maminaw sa ilang mga ceasefire. Bisag ceasefire to na sabutan, permanente na gyapon may gala, atake lang gyapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa to mga balita-balitang sports sa nato. Sa to mga balitang sports game 7. Karong adlaw may gala sa game 7. Matod pa San Antonio Spurs, andam na sa Game 7 sa home court sa Oklahoma. Kuya usap ni Maygala, Oklahoma gino.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Matod na kukuluan sa mga balita, karamataka sa mga balita, buntag na Pilipinas. Kumusta ako sa nato sa Magnum Center? Sanag ko mga balita na karoon sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum Personal, ito mga top stories ni Butaga karon nga pagkatangan sa itong asuking team Paminaw. Dito ka karoon sa itong Magnum National kay Congressman Judas Sidre sa tingong party list na ginaon nga dili mahimong babag sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte ang kagubot nga natabo sa Senado. Dili po ito sa line ng National kay kani isa ko na Sir Trillanes kumpiyansang masikot sa dili madugay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Depunta kayo sa itong Magnum International kayong Amerika, andam karon nga atakihon ng Iran kung ugaling wala gihapoy ceasefire nga makabota talit sa duwa kuna talit sa ilang kasabutan lagi Magnum Proceed. Depunta kayo United Nations, kuna United Kingdom, Australia o Amerika, nagkauyon karon sa pagbugda og underwater drone technology kinilagi umanlag sa mga bahad Magnum Proceed no sa Iran nga himbungkagon lagi nila ng mga under kaning mga cable lagi sa ilalo Magnum First. Sin mo na nga ang United Kingdom karon ug Amerika ug Australia nagkauyon sa pagbugyog underwater drone technology. Dire pa sa tong Magnum Business kay Sina ug malaumon karon nga ihatag na sa DA ang assistance sa mga mag-uma sama sa fertilizer o fuel subsidy tungod sa hulga sa El Nino. Depunta kay Japanese Agritech Company, planong palapdan ng ilang operasyon din sa Pilipinas. Sanda sa itong Magnum Sports, sa Pinay ni Star Alex Iyala, nahatagan og main draw, wild card, as kuna spot sa Bada, kuna Bad Homburg Open, nasa Germany karong Hunyo ning Tuiga. Sanda na ipunta kay Philippine Olympic Committee, nadawat na ang suspension order sa International Volleyball Federation sa Philippine National Volleyball Federation kon PNVF. Ano ang mga first na ito mga nagunang balita karon nga ngay pagkatangan sa itong suking Tig Paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Lani, ulang ko sa tas gawas. Kumusta ang tapalimot sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum First Radio, ito sa mga ito ang paglulagway. Kahit sa panahon, lagad sa traffic ang Magnum First Radio, sa sales ng Muntagon. Kahit sa panahon, nagat sa kunangan, pati makita sa mga lugar ng pagpatimo sa mga nagbito o Magnum First Radio, muna nga, dry mga pagpanagong, pisya na Magnum First Radio, hindi ka magkumpiyansa, labi sa makigsunan na wala kao, na yung mga kao, magbitbiti ng proteksyos ng galingon. Sani ana, ang pahing, labi sa mga motorista Magnum First Radio. Balbaro na kita kanunay ugaring ko, tanda na magaling pagbundag sa ulan. Pinsa po na yung tawag ng kaya pala ito niining nga. Kaya kasi init, mainit ang gagawin.

0: kayo yung pagkahapon, muna na, muna, mapislango yun, ang labas. Kasi suba, ugubos. So far, ito po nga pag kinipang lugar, pag libut suro, sa takbihan sa Gendi Uro, sa pagmunitong sa dagang sa traffic, sa Sagbutagon, so mag-proceed, sa may simarik sa dagang sa may bulwa area, wala man po yung na-observeran nga mga incidents na nalala na mas mga disgrasya ang daot ng salakyan. So mga napapagulagway, salakyan sa panahon, dagan sa trafiko para sa buntag na Pilipinas, kinisi Magnum 113, Risa Cruz, sa Balita Obserbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Risa Cruz, dinis sa tamay galas atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: AJ Sonega, good morning.
3: Yes sir, nagmutag sir, nagmutag sa ato mga sokin, tagtamin na para sa ato mga sir, update para alawa. Pero ito kayo magkayaan kining tropical cyclone na sulod sa atong Philippine Area of Responsibility, kining si Typhoon ang doming international name na Jiangmi. As of kanina, as sila sa buntag, nasa kalayo siya na 670 kilometers east of Basco, Batanes, dito sa Northern Luzon, o may kusog ng hangin na maabot sa 120 kilometers per hour sa sentro o paghuros ng hangin maabot sa 150 kilometers per hour. Gilawan siyang, or ngaliok siya pa northwest sort of direction at 20 kilometers per hour. O kasi sa atis niya ang forecast na gilawan siyang magawas sa atong Philippine Air Responsibility as early as or around hapon o gabi sa tomorrow. O sa pagkakaroon kining typhoon doming ang ngabiran niya or giyatak niya kining southwest monsoon dari sa mga kasadpang bahin sa atong country apil na ang sa Bago Peninsula og bar maksarit sila sa mapakanoon nga kalangitan inubunan sa mga katagkatagapag-ulan kilat ang palalugtog tungkol diri sa southwest monsoon. Samtang sa tabiling tapis sa Mindanao apil na ang Northern Mindanao makasarita sa mga localized thunderstorms especially sa mga patak-patakapag-ulan kilat ang palalugtog especially sa hapon o sa gabi o posibleng babaka diri sa yuta tungkol sa mga severe na thunderstorms. So, hininga doon sa sarang hangin, ikan sa Batangas at Pan, direksyon na po sa labi dali sa Tibok, Mindanao, huwag ang atong katalatan, hapsay, doon sa kasarangan ang pagtalod. Expect na ito, tungod dali sa Typhoon Doming, mas layo na sa atong landmass, kilauman kining mga pagkalit na huros ng hangin dali sa mga coastal areas o sa kabukiran dali sa Northern Mindanao. At ang temperature ng Churang Adlawa, posibleng umaabot sa 26 to 32 degrees Celsius. At ang heat index sa Rangadlawa, posibleng maabot sa 39 degrees Celsius. Ang sunrise, kunya alas 5.22 sa buntag. At ang sunset, kunya alas 5.57 sa hapon. At ang Philippine Standard Time, alas 4.27 sa buntag. Lagi ka na sa buntag sa DLC Pag-asa, Mulong Kala sa Butter City, kini si EJ Sunyaga. Tandang salamat.
2: Salamat, EJ Sunyaga, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Boto mag-exoon ang atong pag-asa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Bulyara sa tas mga reports sa ta. Dini sa ta, buwan-duwan sa tas mga reports at mga kauban sa gawas. Unaon sa nato magyara si Magnum Hunter. Magnum Hunter Kia Villanusa, kayo sa may nahitabo kagabi eh. Kay si Magnum Jin Luna, naa siya magyara sa kaduang pwesto. But si Magnum Kia, mamuntoy na himo nga team leader kagabi eh, kay siya man sa drama kagabi eh. Grabe mo yung ligid-ligid. Ligid-ligid siya. Mura kuno siya may gala kagabi eh, mga sugid na guminaog eh. Mura tinuod yun kuno siya nag-pusil kagabi eh. Be, kay si Magnum Rudy Katapal sa gabi eh, sinam kay pulo. Grabe siya itong apulo yung isuot kagabi eh. Meron sa batos Magnum Kia, kaysa may mananaog kagabi eh, alayon sa awarding board. Sabi na sa kinibang Miss Press Freedom. Be, check na report Magnum 123 sa balita og service na si Magnum Hunter Kia Amilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Yes, sa Magnum of Press, malapos na paigayon kagabi ang culmination ng activities kung na culmination night sa Press Freedom Week diha sa Maya Fieldtown Hotel kagabi po at Magnum of Press. So kagabi, gitapos ang natanan ng mga aktibidad, mga pagahimo sa kaning awarding o ka kaning gihulatan yung sunod sa usa ka semana nga Miss Press Freedom Week sa coronation po at Magnum of Press. Kaya ilabi na kita, nagpaabot kita kaya nag-appeal man si Magnum Jane at sa ato ipiisip at itong representative kagabi po at Magnum Proceed. So before ito maabot sa kaniyang pag-declare sa kaniyang Press Freedom, Miss Press Freedom po at Magnum Proceed,

0: proceed. At sa nga, i-recap ang tanan nga mga nahitabo kagabi. So, kagabi, huwag naman proceed before nga nagahimo sa kaninga pagayayon sa kaninga Miss Press Freedom. Nasa yung mga pamahayag or mga kaning mga storya gikan sa to nga keynote speaker kagabi mag-proceed nga si Digital Prosecutor Attorney Merlin Uy. President gidi naghatag siya og gihapon nga mensahe ngadto sa mga sakop sa prensa labi na ang uban pod nga mga resource speaker gikan pod sa kaning uban pa nga mga ahensya sa gobyerno sa Bataan City Mayor Clarix Uy ni Provincial Governor Juliet Uy gikan sa PhilHealth gikan sa Court ID sa PNP Press Corp pod mag-proceed og sama ra gihapon ang ilahang mga mensahe bisan pod nga lahi-lahi ilahang mga speech mag-proceed pero usaraya po nilang gitumbok nga ang kaning mga media isa mo gid po ya ko na maragag confident gid sa kamatuuran po magdama proceed so human ana so nagipagayon gid po yung mga awarding sa mga activities po magdama proceed po pagkapunapod sa mga certificate of appreciation uga kani pong gisugto na dayon ang kani nga gitawag nga Miss Press Freedom Week magdama proceed so una gipailaila ang atong mga kandidata labi na kay number 1 magita magdama proceed number 1 man si magdama Jane kaya bisan to the small but the revolt to ang kauban magdama proceed lagi siya ingon nga nagapabildi o gagi pagkita gid gihapon niya iya nga best sa nahitabo gid pod nga kaninga indigay kagabi yung magnuma first seed so lain-lain nga mga talent po dila nga gipakita magnuma first seed no kang sa katong sa atong pag ingon gatong mga taga director mga taga artista pod mga taga kaning dagan kita ga role kagabi po magnuma first seed para lang gid pod nga
1: pa-portray kagabi ah
0: Paportray yun na to ang kaninga drama ni Magnuma Jane po Magnuma Proceed kay ato nga role kagabi eh, gani si Magnuma Rudy o sanay siya ka-politician din gani si Magnuma Jane o sanay siya ka-sakop sa prensa uga ako si Magnuma Ching o si Magnuma Angie kami ang kibali katauhan kibali Magnuma Proceed nga muraga na ngayo o gatabang din di po pa ulahin eh, si Magnuma Risa Magnuma Proceed kaya siya kibali ang muraga
1: si Mama
0: Security guard ni Magnuma Rudy.
1: Bagay sa mag-guard siya.
0: Siya mo yung maraguna duulan kung mga tabang bito Magnuma Proceed. So, gabi ka, sinaw kayo gabarong si Magnuma Rudy kagabi yung Magnuma Proceed. Maragmataha, ikaw ga pangayo ga tabang.
1: Gabi kayo ang kwan ba? Sinaw kaya mismo pulo niya?
0: Yes, Magnuma Proceed. Yagid lang na kuha niya nga role nga sa kapolitiko po Magnuma Proceed sa kapolitisyan niya. Yagid na kaling na-portray gid po niya o sakto niya. Amo ang mga gid po niya na palayag na binasi Magnuma Jane ang mga sakto gid po niya expression sa iya po nga talent po kagabi yung Magnuma Proceed. So, kuman sa aban po niya mga kaning manso tatra ipagpakita ang talento ni Magnuma Jane po Magnuma Proceed gisundan pa sa laing lima ka mga kandidata kay 6 man sila kabuk Magnuma Proceed ang ani appeal kagabi so gikan sa kang Magnuma Jane gisundan po sa kaning I mean pagkanta gikan sa laing nga mga station ay ni Sayo po Magnuma Proceed na po ya laing nga nagadrama so hindi ka makaingon bitaw nga kaning boring yun ang kaning maunga kalingawan po Magnuma Proceed kay ipakita magid po nila ilang tagsitag sa ka mga talento ngadto sa mga hurado po Magnuma Proceed human na sa kaning pagpakita nila og mga talento po ng mga first seed, then giproceed na dayon sa kaning pag-present sa ilang long gown po. So, kung nga di tama sa pag-present na kung pwede mapakita sa itong mga atong kauban niya ang itong mga gowns po nila pag-gabi yung mga first seed, pero po na po yung idea at mga isuulang tungkol sa ilang ipang suot kagabi. So, human sa kaning pag ayimo sa kaning pagpasok pinaagi sa ilang long gown pod Magnuma Proceed gisundan pod kini sa kaning question and answer so dili lang pod ni talento ang gibasihan pod Magnuma Proceed no aside sa talent appeal pod ang kaning beauty and brains pod ni siya Magnuma Proceed kay unsaon man ang kagwapa no kung dili ka dili ka katubag or dili ka makahatag og kaning imuha pod nga opinion sa kaning pangutana pod sa mga judges pod kagabi Magnuma Proceed so nagahimo sa kaning ipapungutan na ako, nagipungutan na ang mga unong ka mga kandidata po kagabi yung Magnuma Proceed kung unsa ilahang nga tubag nga tupod sa mga pungutan sa mga judges which is sa gihapon sa kaning celebration sa First Freedom Week po yung Magnuma Proceed. So, human sa kaning pagpahigayon sa talent at the talent sa question and answer portion po Magnuma Proceed, i-announce na dayon ang mga nahimo nga mananaog po kagabi yung Magnuma Proceed. So, nakuha sa ato ang kauban niya si Magnuma Jane

0: Ang second runner-up po magiging mag-proceed. So, dirigi hapon ang itong pinsaan kay second runner-up. Kung may gawin ito, pero nakakuha gihapon siya o ga title magiging mag-proceed. So, ang first runner-up, ujikan po sa kaning IFMRMN nga si Ma'am Andrea Otadoy. O ga nga, itinikira nga may sa Press of Freedom Week si Mama Jovelyn Montano gikan sa Miss Oradjo po magiging mag-proceed. So, So, aside na nga pag-award aning Miss Press Freedom Week po magna ma-proceed, himo po na nga line awarding sa kaning mga dula, pag-deklara si MVP, pag-deklara si Darling of the Crowd po magna ma-proceed. Kaning, nasaingan kita kagabi nga ito nga makita ang camaraderie o ga kanito.
1: Muna yung performance niya sa kuwano Magnum Live?
0: Tara,
1: nasa mga Magnum Live mga Igsoon. Makita ninyo na ilang performance, tarawa.
0: Sa mga ito ang mga pag-artistahin niya. So yun sa ito mga pagligid-ligid na ang magdumapresent kay makakurat kay nagsara biya kayo niyong magawa si magpagawa sa talent si Magnum Angie, si Magnum Ching.
1: Oh, si Magnum Angie, serious kayo. Si Magnum Ching, serious yun kayo.
0: Gabi, serious kayo ang pagbalibag ana ni Magnum Rudy sa mga nagkongin niya yan, role yun magdumapresent kayo. Strict yun kayo.
1: Oh, nang gahapon nga grabe yung practice. Daghan kayo, kuan, daghan kayo director.
0: Okay, director, director 1, na director 2, na director 3.
1: Grabe si Angie, oh. Nagkamag is Angie tao, no?
0: Kaya makaingon ka nga, director, tanan ba ka?
1: Asa mo po na yung costume ni mo nga, asa mo na yung po nakuha ni mong costume nga yilo-yilo? Mani, asa mo na bulak nga yilo-yilo?
0: Kaya mo, sa kay, ang ama nga kuan do, ara magdumapresid, mga civilian, baya may, nga nangayon tabang si magdumatsing.
1: Dapat ato, nagkuhan ka ato, anang musmus kay ka, hugaw kay mong dagway, niya, gisi-gisi mo sinina mo, ito'y tsada o tato.
0: Kana to magdumapresid kay kuan, nga siya marag, ang Loki raman na nga mga batong kugon daw yung nakahapit bito dahil
1: saan ni si Richard de la Cruz nga nagpatunga-tunga may nun din ang naina na naunsa may nun din
0: yeah kaning makaingon kita nga medyo ang kanang talent ni Magdum Jane maragabi gid po na uga effort po
1: magdumapresin grabe ko na grabe ko sabak ko ganyan yung gagahapon god grabe ko din yung gagahapon tingala ko ta.
0: Marami
1: ito
0: taping sa Batang
1: Quiapo. Ah, natingala ko rin. Sa ba kayo ni Grabe? Ba kayo lang paningkamot yun o? Sumuli ang talent lugar niya kagabi eh. Magdum Kia nga ipakita.
0: Yes, Magdum Aprecid mo na yan.
1: So, siya drama? Ni siya drama?
0: Yeah, drama nga. Interpretative dance. Something ina na Magdum Aprecid ba?
1: Oh, so, may story lugar anis drama? Kung so, may kuwala ni story?
0: Ibali ang story na Magdum Aprecid. Kani si Magdum Jane. O saan siya ka sakop sa prensa po. O okay. Anak nga iya nga pa portray. Dahil nga nga role ani ni Magdum Rudy is kani bitawang maraga politician bitawang nga two-faced bitawang Magdum Aprecid nga kada nga buutan siya pag kani nga daghan nga mga kani mga kamera or kani bitawang mga mag naiyang personality pag daghan og kamera din na ipod yang personality pag once nga kani bitawang na kamera uga mga tao na ang muduol sa iya Magdum Aprecid nga mga yo uga tabak. So kami diha tulo ako si Magdum Angie og si Magdum Ching Magdum Aprecid kami kay bali ang mga politis I mean ang mga nangayog tabang kang Magdum Rudy nga kanina nangayog ayuda si Magdum Ching nangayo siya og kani ang gusto siya makadawat og kanin pugtabang financial pero gifersi lakip na si Magdum Angie og ako na pud so kanang imo makita diha nga gipang balibag niya Magdum Aprecid nga daga
1: kaning nakapulong grabe kayo katikig kay pulo aw kani bang barong mao ning politiko
0: sa politiko. Nga upaw,
1: mo ni.
0: Oo, sa politiko nga.
1: Okay.
0: Buutan ng kamera, pero istrikto o pangayuan o gayuda magdumapresid. So, muna siya yung role kagabi.
1: Role lugar, ha?
0: Na-portray po ba yan niya o gasakto kayo? Nabalibag po ba minig sakto kagabi?
1: Balibag ba? Kusog kayo tulod mo? Lagpot doon ang gamay kayo nga babae pag tulod niya. Nayo o yan lagputan.
0: Marikwa, siguro na yan magdumapresid. Dala tinulod gamay.
1: Dala pang sinisok. Kasuko sa ganun iya ha?
0: Oh, dala siguro na yung ganun ka. Yagi po, wala siguro yung kasuko, pero yagi yung na-feel, yung role bito magdumapresid niya.
1: Okay.
0: Yung panindigan niya nga role. So, kung makita naman din, nabalibag namin niya magdumapresid. So, yan nga nabalibag namin niya, nibalik na si magdumajin nga, iya na yun nga, nagikuan may ugasay, then iya nga gi-interview na si magdumarudy po na nagbalibag. Pero, so diya nga mura gyud na ngayon na uga katinawan or side si Magnum Jane sa mo kung sa katinuod nga kanisya o sa kakurapod nga politiko po Magnum Aprecid nasuko siya o gano'n iya na yun nga gisugo niya nga bodyguard nga si Magnum Risa nga pamusilon may kagabi sa so, marapod si Magnum Risa marapod niya siya uga kaning tinuod yun.

0: ke bodyguard
1: juga chip security, chip security bang.
0: Security-nya kening nagit po yung mga props na kening makita agit po din mo nga ang dagway, seryoso po kayo mag-numpis, internalize gito kayo ang role mag-numpis ba, pero aside sa akin, yung maragang pinaka-main concept ana sa drama ni Magduma Jane kagabi Magduma Proceed nga. Though, bisa o bisa ng saon o pahilom sa kaniyang sa prensa sa atin, kinuod nga balita po Magduma Proceed, na ningkamot yun siya nga maparayag nga sa kaning katawahan na kung sa tinuod, kung makita niya mawalong isipa-sipa na sa niya Magduma Rudy, pero sa ending part na Magduma Proceed, nakita mo
1: mula ito
0: nga. Nga, yari, na ningkamot yun gihapon siya nga kaning mapadayag ang tinuog it po niya nagkakaitabo sa publiko po Magduma Proceed. So, muna siya ang pinaka whole concept sa kaning talent ni Magduma Jane po kagabi yung Magduma Proceed. Doon na yung mga gamay namang git po niya mga kakulian kay Dugay po nga ni play ang music or at least sa deliver po daw gisakto ang drama po kagabi yung Magduma Proceed.
1: Okay. So, sige. At least nga congratulations sa Magduma Jane Luna sa pagpresentara sa Magduma Radio. Second runner-up siya, Magduma Kia.
0: Congratulations gihapon kay ang dire manggit aside sa kaninga makadaog pero ang atong tumong gabi malingaw or kaning marag mawala
1: po nato ang Magnum.
0: May presenta na to ang Magnum Radio kay aron pud nga makita nila nga dire lang gid ta ingon lagi dapon day mo tinaguan nga talent ani nga pagdrama-drama pagtamig-tambling pud Magnum Proceed. So kagabi at least insakto gid pud nga napakita na portray uga makaingon pud ta nalingaw mag-ipod ang mga manaway kagabi sa gihimo gitpod nga talento ni Magduma Jane Luna bansa malain pa na to ang mga kauban po Magduma Proceed. So kagabi natapos nga malinaw, nalingaw, uga, nalipay po ang makatawan nga misal mo sa pagkatapos sa combination activity sa gipagayon nga 44 sa Press Freedom Week Celebration na pinagi sa bot, I mean, pinagi sa Cagayan na The Oro Press Club. Ito na yung post nga balita gikan sa COPC para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magduma Antoy Tricky Abilino sa balita o servisyo Magduma Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Kia Abilianosa kato nagwarawara na anak kapay kapay mo to sa Magnum Rudy Katapang. Nao to ang ila mismong team manager. Mausap to ila mismong main actor. O niya pang salibag niya mga kalay mga kauban. Tinuklon mo nagatuklon mga kagsuunog purtahan bitaw. Nga nalak. Lagpot itaw ang gamayang bahay eh. But at least may congratulations sa kay gahapon na to sila din eh. Grabe yun kailang bab. Nakang kay director, magdominso naman magdirektor. Director naman si basta ka dahil director. So at least ka nagbalang puso ng ilang gihimo kagabi eh. Ha, papakita sa talento sa Magnum Radio. Oh, so, nana magid na may gala do. Lingaw kay sila. Oh, lingaw po kay ta may gala. Ana, raman na. Malingaw tang tanan. Oh, so congratulations guys sa winner pod. No sa mubalita, mulingaw o sa mana mubalita, mulingaw mo serbisyo mo ba na? Oh, ang kinibang Miss O Radio. Ang manager dia si Madam Steph Berganio. Oh, nga yang anak hilig ya mo kay sayo sayaw. Oh, gabi kay mo kay Kia yang anak. Ah, say congratulations dia Miss O Radio. Sila moy nahimo magalang kinibang nag-kampiyon may gala sa kinibang Miss Press Freedom. Ah, sige, maayong buntag sa inyong tanan diha. At sa lingaw gyapon ang mga prinsa. Usa ka motorista na sideswipe diha sa Bulua Highway human nagisibatan sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Riza Cruz.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Gisibatan na mag-i-mag-visit na isang taon sa motorista. Kining nag-sideswipe na mag-offer sa may Bulwa Highway. May nag-sideswipe, huwag magkitaw niya kunungi. Na nakaangkos sa dagang mga samahan in town ang kining driver. Yung mga nakasunting atag sa dagandagan man, abig na unsa mag-offer siya, nakawatag motor. Ay, kaya ilahang nga gitabangan ni ilang nasundan nga gi-sideswipe. Uli, mag-offer siya, di give siya, ikaw kitakatapad, bagay ng dalan di sa Bulwa. Kung na nai tabo, mag-offer siya, mag-uhay lang. So, ang naisulutan nga kining nga driver in town sa usa ka XRM, na nagsamad nga naangkon mag-proceed kay nasaga damagan kag usa ka inmax na motor mag-proceed doon na nagya kini ba nga gituhan nga kontra ang kini nga driver kay duha ka mga driver ang lawi nga puro sa susama nga sima direksyon nanto pa sa may upol nga bahin ang dalan duha ka mga lugar kini nga gisad swipe kini nag side swipe mag-proceed wala nang ilingi do mas napan pag-dinoon basta nasarasay siya

0: kay gawas nga do digdi kayo kayo ingon nga kanibutan ko sa ang XRM. Kaya ang driver may pagka edad na po na mga kwana, 7 taon na kapin. Dili pero dapat sa may kauswagan na kanibutan nga traffic light. Kaya nga nakita nga kani ang nagtubag, ana siguro po dali na sa Masermato. Kaya pwede nga Masermato sa Inmax Magrofersion kung sad. Siguro sinta po ang nga kani nga driver sa XRM. Pagbuto sa unang, side-swipe siya. Hindi nga na, lagpot ang taon ang kaning driver sa XRM. Angkol sa tukmang grabing sa Madwag-Refersid. Ang tuhod, kaya wala nag-helmet ang taon. Siguro, paulit na to siya.
1: Wala nag-helmet ang kaning driver sa XRM? Wala
0: nag-helmet Mag-Refersid, medyo nakainom
1: po. Silando ha?
0: Yes, Mag-Refersid.
1: Ang mga hubog lang, mga hubog.
0: Posible Mag-Refersid nga medyo nakainom ang kaning driver sa XRM. Hindi nga may yung pagkalagpot niya, kaya side-swipe man siya. Nang nagsunod, nagdagandagan lang ito sa polis. Sa pagkataho nga doon ay gisideswipe, kung nagandugo, nagkinahanglan o ga-rescue. So, ambulance makahawag na ma-fresh, ano na ulit ito. So, diya baka sa Northern Mina Medical Center, huwag ginarkyatan. Lagi na po, nalukong man ang katong driver sa Inmax on the first aid. Okay, doon namin po yung mga kasabay, hindi nga mga motorista na may tabang sa pagbukod sa naka-Inmax. So, karon lugar, posibleng mag-refresh aid. Pagkatumbang siya sa mga kaklaseng kaso iyang tumangon, sabi na, gigukod siya sa ubang mga motorista nga dili ipalayo ang siya pwedeng makalayo diya mismo sa bulwa. Panubago niya iyang gibuhat nga nag-sideswipe nga to sa driver sa XRM Magno Mag-Proceed. So, gabot siya mag-proceed nga ang driver. Pasunod nga katong pag-tubag nila pag-libang diya mismo sa aswagan ng traffic light. Siguro to inungdan nga nakahimo sa pag-siguro ang lagot.
1: So, gisibat na to.
0: Mag-proceed?
1: Nakasibat yun ang nag-sideswipe?
0: Wala nakasibat ito. Katagot-agot sa ganan sa kilid. Mag-proceed. Kikituyukan man siya. Mga motorista po nga mga naluwi nga to sa driver sa XRM Mag-proceed. Kung pulis na po yung mukha na to, gantuan gid nila mag-proceed. Magmamaklay naman. Sa ilang station, natura unahan na pinta sa kay sa may Gaisano. Bulwa Mag-proceed. So, Cinder Island lang yun. Nga kay lagi ang driver sa XRM. Kung sa mga nakaangkon ng mga samad, hinungdan nga nagkapaagat po sa pulis diya sa bulwa. Ang respondihan kay ang pag-sideswipe, diya ang tadiritso pero kaya napugnan man sa maubang mga motorista na wala makapalayo ang kaning driver sa Inmax Mag-Proceed. Naog siya kay di siya munaog po ng Mag-Proceed. Hanaanaan po siya uga kinilugan nga mga bato. Huwag mo panggig ka, huwag mo sibat yung kaaw. Dugo, hindi mo nga ulo kaya wala po siya limit Mag-Proceed. Patanoon pa mani, medyo patanoon pa ang driver sa Inmax. Doon siya may taas-taas uga kaning lugar nga kaning pagsabot unta kay may patanon pa siya kumpara to may edad na ayan ang tagipasagdan samtang may nakikaway diya mismo sa traffic light. So like, kaya lang gid gawin no may kanunay gid nagangat ang sabi na ang kok po magdawa for seed no kining road rage sa dalan nga ang ganibit ang kataas ay mong pride init si mong ulo o makitubag ka diya niya nag-armas kung taon palayo may mo din sa pagbunat magdawa for seed na mabusay gid ka. So ang ubano nga nagahimol sa mga kanibit ang gun holder. Sa lagi po ang kinipasinsya mag-proceed. Doon na kayo makakita o kanibot ang katubag sa dalan na uya, kay dali din ka masinta, dali din ka masuko. Kahimok ka sa lima ayaw nga kinibot ang lugar mag-proceed. Doon sa ni ini, sumandaan niya ang driver sa isa rin. Ipaawot pa ganyan sa unahan. Lang ganyan rin sa may kauswagan nga, may kontag bumbod ka mga motorista din na, iwas siya masayon. Katubit ang kasabay niya sa traffic light sa kauswagan, mora po ito'y usas sa mga mapugong niya nga mapalayo. Ipadakop gyud sa pulis nung siyang gibuhat nini ang pag-side swipe sa usa ka may edad na no nga sakay nini XRM. Para sa buntag na Pilipinas, gini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat yung battery report pinaki ni Magnum Hunter Risa Cruz. At ang oras alas 4.20 ako alas 4.48. Atong oras may gala. Ala katawa pa ng mata, mata na mo di akay buntag na. Oras, alas 4.48 sa buntag.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos

Ingon sa Dalayan, mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balik tayo kayo sa nagkuman, sa atong abugnama, karbutaga, buntag na Pilipinas. Alas 4.50 na may galatong oras, ha? Dili sa ta kay nako ni upat arestado ang Magnum Angel Sado sa ta. Bilo para sa nagsarba Magnum Kia sa mga report. Ato sa ta ni Magnum Antar Angel kay Barangay Carmen yawag ko ang mga vulnerable sectors sa pagsunod sa mga proseso sa Ogre Sikitos alas sa 20 pesos ng rice program. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angel Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Kaya bisuhan karon sa kagamhanan sa Barangay Carmen ng siyudad ang tanang miyembro sa vulnerable sector silang napit nga dunay ipahigayon nga schedule alang sa app registration ug pagpang apod-apod sa queuing numbers para sa tag 20 pesos nga rice program sa Department of Agriculture ug National Food Authority. Gibutyag nga among kalihukan ipahigayon ug mang adlawa Lunes, Hunyo 1, tuig 2026, sugod sa lasay sa buntag, hangtod sa launa sa hapon. Sa NFA Warehouse, nga nahimutang sa barangay Patag ning atong nga syudad. Og aron mahimong hapsay o paswas ang pagproseso, gihangyo ang mga kwalipikadong beneficyaryo nga magdala sa mga sunod ng mga dokumento o identification base sa ilahang sektor. Sama sa senior citizens, magdala sila mga senior citizen ID gikan sa OSCA. Solo parent, magdala sa ilahang identification card gikan sa SWD o PWD, magdala usab sila silang identification card gikan sa PDAW o DSWD. Four-piece beneficiary, kinahanglan usab ang ilang identification card. Rice farmer, kinahanglan nga dala usab nila ilang identification card nga gikan sa Department of Agriculture accredited agencies o rehistrado sa RSBSA. Samtang sa mga mananagat, gikinhanglan usab ang ilang identification card o sertifikasyon gikan sa BFAR. Ang mga jeepney driver, kinahanglan pod nga ipresenta nila ang ilang ID gikan sa LTFRB o franchise based ID nga giendorso sa lokal nga transport cooperative. Og sa mga tricycle driver og operator, kinahanglan ipakita pod nila ang ilang tricycle operator's permit o TOP og valid driver's ID gikan sa lokal nga kagamhanan. Giingon nga ang mga kwalibikadong beneficiary lamang sa vulnerable sectors ang maka-avail una nining tag 20 pesos matag kilong bugas humay. Rason nga gihangyo usab ang pagsabot sa publiko ilabi na ni ining pagpang-apod-apod sa queuing numbers sa gusto nga makapahimulos sa nahisgutan nga programa. Balita gikan sa Barangay Carmen DAO ga NFA Region 10 kini sa Magnum Hunter 20, Angie Alzado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angie Alzado. Gikan magkala sa lokasyon na alas 4.53. Dito magkala ni Magnum Hunter Kia, upat arestado ang nakuhaan kung nabalag 1 million katidad sa gituwang shabu. Grabing shabu ka naman, minilyo naman. Kulba na nga panahon ka ron, no? Check the report, Magnum Hunter 23, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kaya Abillanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Balag karoon, sa binagawa ng upat ka mga individual o mga kinapagayin ng nagdrag barba sa presyo sa mga kapulisan, gikan sa RDE

0: Kalayutan. Diha sa maya barangay Santa Cruz, Taguruan, Misamis Oriental, din ang upat ka mga suspek na ilan sa pangalan nga sila si alias Simod, 30 anyos, ulitaw, o sa ka-high value individual, alias Binbin, 33 anyos, sa Minyo, alias Ray, 35 anyos, Minyo, nga taga-Taguruan, Misamis Oriental, o si alias Ford, 34 anyos, sa Minyo, nga taga-Impasugo, nga Bukidnon. Giingon nga sa mga operasyon, ang target niini, mao kini nga si Simod, apan nakauban din yung laing nga tulo ka mga individual nga yapod nga kaning mga assistant sa pagmaligya o pagpayo sa gituang illegal nga droga na kumpiska gikan sa mga barbas operation ang walo ka mga shay sa gituang illegal nga droga din kinidunay mag-iba na ba ng ibugaton nga 150 grams na estimated standard drug price nga mabot nga to sa 1,020,000 na pesos. Lakip ka na kumpiska kung sa ka-cellphone gigamit sa pagkitransaksyon nga to sa mga otoridad o sa ka-transparent cellphone o sa ka-lighter o nga o sa kalibo ka pesos nga gigamit isip pa drug by basa manigituhan. Iko nagingon nga kanimatot pa si Simod nagatrabaho isip pa part-time nga electrician samtang kaning lang dinakpan nga si alias Ford o sa ka kaning fish peddler kung maligayo ga isda. Kaning si alias Binbin is walay trabaho kaning sa ka alias Raipod magnumaferseed o sa ka welder. Gingon nga kaninga upat ka mga suspect po na unang igayon pa nga nadakpan sa drug kung na pagalapas sa balaod nga kaninga Republic Act nga si Swag. Kaninga itong ura, balog na sa bilangguan kaninga upat ka suspect. Particular diya sa may Maharlika Detention na Facility o gandam na ang kasong ipasakaw nga ito kanila nga paglapas sa balaod nga Republic Act nga si Swag kung Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Malitagi kan sa RDEU Region 10 para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdum 133 Kiabirino sa balita og Servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magdum Hunter Kia Abellanosa. Alas 4:56. Mamay naghilak-hilak kuno magalakilid sa Cagayan Bridge. Gisita may galas taga RTE. Lah nga, hilak-hilak man siya. Gibiyaan siya. Dapat nga dili mo diya magilak-hilak dapit sa Marcos Bridge. Sakto po ng RTE nga gisita niya. Uy, sumuna! Ay, gilak-hilak. Naidaga mga lalaki nga single. Na dali si Magno mo yung mga single din ikaw ba na single duha ka mo mga single man eh oh sos ginoon ko nga pangita na gainig mauyab babae na kiwalaan eh ah kay stick to one rin mo kung ano sila yun saan man check the report Magno Hunter Risa o sinayita mo sa balita o servisyo na si Magno Hunter Risa Cruz
1: Magno buntag na Pilipinas
0: as na Magno first na dali kining giduulan sa usa sa mga anti personnel sa kadalagitan mo gawa for seed na naginakilak na samtang nag-umbaw sa usa sa mga kinibang sa Cagayan Bridge sa for seed na tunanta sa minabay ng mga pila ka mga bulan na pagmihimo makaloyan to dan tunan ta tuloy nunta uwi mihimo sa pag-ambak na sa mga tulay kani ang mga ampo na kita matag-usa na kita daugon sa kanibang kaguon gusto niyo mga problemang yambin matag-usa ka na to so niyong usa kadalagitan mo gawa for seed subabisin so, nga pag nila ni magreforce nga mapugnan pa makanabitaw nga dunay gitaw nga disidido kayo nga sa pagmaymay so dili usa ka amahan man pud siya nga usa ka itay magreforce nga nakig istorya personal so usa ka dalagita nga nung gahilaka siya nga siglan taw anang nga habog kayo nga kining tulay magreforce bridge ba so gabo siya nga ang may sigitan nga dalagita taga Carmen kini magreforce love yan sa society hinungan gyud no, sa may imong kwan di anong diya kagilak-hilak bakay kauban, bakay kaaway. Ito ba mag-appreciate nga, kini ba nga, dito tayo, palayas sa isa yung lola, ay gawa siya na kay Uyab na naging mag-appreciate. Na po magpa-istorya, ang lola na may na awa, ipalayas, doon siya mag-appreciate. Nag ipapauli, isa sa mga personal sa RTA, huwag yun po niya biyay ang lugar mag-appreciate kung asa, gilingkuran sa biktima, ang hilak-hilak, ang naasa, kini ang kaguol, mag-lugar mag-appreciate. Kining ba ba yung mag-appreciate, minun ma may uli na po sila ang balay, pantaw na kalakaw ang RTA pero kay lagi nakatala po ang naisigutan na mo nga pagkita mo sa kapulisan sa police station for government para usap po doon na magaling pagdakin iba ang lugar for blatter sa akin yung mga namising ng mga tao mag-depreciate labi na sa mga kabanay membro sa pamilya so ito na yung makahatag o informasyon nga labi na imo ba niyong apo imo ba niyong anak samtang nakita niya sa mga yung adlaw na kilak na kilig mismo sa Cagayan Bridge mag-depreciate so saan niya na mag-depreciate
2: saan niya nasungko niya kilak-kilak
0: kaya na mag-depreciate gipalayas siya lula.
2: Gipalayas? Ano ang palayas ba sa sanil nanay?
0: Uyab-uyab mag-deferseed.
2: Ah, hindi po yung gusto sa nanay mag-uyab-uyab?
0: O, hindi gusto mga mag-deferseed. Wala mag-imalipay. Basta nag-iskoy na pagkahapit na bang tingklas eh.

0: siguro sa Luna mag-refresh. Kung magpa-istorya, di na po magpatambag mag-refresh, magpamay-may. So, gipalayas niya mo nang inundan. Palagilak yung tao ng apo, kanibang sa bayang gibati. Sa bakaha, mag-refresh kayo lagi. So, yung paghilak, di mo sa kilid mismo.
1: Dangoy-ngoy ka siya, dangoy-ngoy siya gilak. Dangoy-ngoy siya gilak.
0: Dangoy-ngoy siya gilak. Dangoy-ngoy siya gilak. Sa mga lugar din sa mga kanibang lumina sa mga bridge din sa ganyan di uro din na gay maghilak magsiglantaw masiginoktok ang gilid ng panda so nakong kanibang tao nga pagpasilungog lumina sa mga tao nga wimu yun sa maghatag ang panahon mag-refresh nga makig-istorya no kig-communicar nga to sa katao nga puno kayo sa problema ginamingan tang kaguol mag-refresh di siya kina mamay kanibang tao nga kanibang tao lahat magini kanibang inad na mag-refresh nanahan sa kanibang kasihubos na nagilak na uban na magpa-istorya mugin sa pag-ambag kasama dito sa akin nagtabot sa may puntod bridge may lalaki nga gitabangan o gulit sa manang tiayon na nungigid makaambag ka masal kaya lagi masunay po mag-ambag ng refreshed niya sasama ni kasi kuhay lang hindi sa Cagayan Bridge kaya hilak pa man siya ang refreshed so salamat on ta sa mga rin tong personal higikan sa tayo mag-refreshed mo sa pag hatag panahon na lang sa pagnaog higikan siyang gisakyan ng motor pagbayumay nga sa kadalagita na naginakilakilid mismo sa Cagayan Bridge magiwa for sin. Para sa buntag na Pilipinas, ini si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, Marita Oxeribisio, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Sus, ginoon ko, pastila, nahilakilak na estulay kay Kambakon sa baka. Na, ayos, sabi din nag-awayawayan yung mga anak taon kapag uyab-uyab. Pero ah, hilang nga. Ayaw sa uyab-uyab, eskwela sa. Kaya asa na ba naman ba ng uyab-uyab huwag magkahuman na kas mag-eskwela ni mo? Di ba? Ano man na. Asa na ba na huwag ba po ng mga pag-uyab-uyab huwag magkahuman ka nas mag-eskwela? Ulay sa ng uyab-uyab. Istoryahan lang, pero di naging makaya, di naging matabang, sige na lang. Di ba? So, kuha na lang yun. Sagdi na lang, kahit saan taman. Gawa mag-inilahang kagustuhan. Diba? Lison ng panahon ganun kay Nana. Ginoon ko si Mako. Parenta sunan, matis nagpanundom. Oras, alas 5:01 sa buntag.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o glossing servisyo? Tulman imo problema niya sa tundapit? Converge Fiber Internet sa Converge Fiber. At imunon ka diritso, paspas pang servisyo. Natipik sa mga lugar nga bilang ulusap ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa SB Samis Oriental, nagkinis mga lungsod. Sa Taguluan, Apila, Barangay, Natubulan, Kasinglot, Baluarte, mga lungsod sa Maligasak. Lagunglong, Balingwa, Ningog City, Talisayan, Medina o Magsaysay. Sa West Misamis Oriental, nagkinis mga lungsod. Sa Opo, Apil ang Barangay Populasyon, Bara, Igpit, Mananang, o Tabok, o Lisabaro City, Apil ang Barangay Mulugan, Taytay, o Lugilo, o lungsod sa Lubhit, o Langindingan. Busa tarawan yung kutara sa internet kung expire na pag-converge na. Wapak kay Fiber Internet. Ang inang buhatan ay butang sa Coral Force City Building, Captain Cinturua Conner, Antonio Luna Street, Kagentro City. Tisutawag lamang sa 917-555-2777 o sa 917-555-4777 ang converge. Fiber Internet, parayo murawat o mga aplikante pagka-sales agent, pullman o part-time, kita hangtod 45,000 pesos. Matagbulan, isubmit lang imong application letter to Converge Fiber Internet, City Building, Conner, Antonio Luna, Captain Cinturua Street, Gianduro City.
5: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butik sa iyong
6: lugar. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Ang DTX Pampanit doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Pampanit bolimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX pabanid na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gindoro o Misamis Oriental. Pay mostly usahab ang ilang libreng check-up o Senior Citizen Discount sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Klinika Area Supervisor, 0925-501-5065.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga ika.
1: Oras alas 5:05.
12: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
13: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balik tayo galang sa Tumarang Kuban, alas 5-6 na. Ang atong oras, mga maninay, mga suki. Wad-wad na ani, kamas na ani, mga kapobre. Diba? Kamas na mga kapobre kay... Nah, dito mo kamas mga kapobre, watay nada. Lupad sa tado ka mga balitas na ni Magdumato 20 kay 1.7 million kuno nga presidential cash aid na tunnel kuno sa DA sa mga food producers first district sa Misamis Oriental. Sa balita ako, sir. Vision na si Magnum 120, Angie Alzado.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
15: Nakumpleto na sa Department of Agriculture kung DA Region 10 ang pagpang-apod-apod sa Presidential Cash Aid Rollout sa 1st District sa Misamis Oriental. Giyong miabot sa 1,736,775 pesos ang naapod sa 747 ka mga eligible beneficiaries nga midawat sa tag 2,325 pesos. Giyon nga ang rollout sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program nagtinguha sa paghatag og economic relief ngadto sa mga vulnerable food producers ug kini nagsilbi nga financial cushion nunot sa nagkataas nga presyo sa produktong petrolyo ug uban pang farm and fishing inputs. Tugod nini malaungon ang Department of Agriculture Region 10 nga mga benepisyaryo makahimo na sa pagdugang sa pagpamalit sa langgi kinahanglan nga resources susama sa binhi, fertilizers ug uban pa nga mga fuel based nga gikinahanglan sa ilahang panginabuhian. Hisay nga ulahing dagtunol sa presidential cash aid ang DA dito sa magsaysay isip katapusang lungsod sa 1st District sa probinsya sa Misamis Oriental. Balita gikan sa DA Region 10, kini si Magnum 120 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sado, standby sa report ni Magnum Hunter Kia o Magnum Hunter Risa Cruz. Ikan may gala sa lokasyon na garong butagahan na 5-8 na. Atong oras mga maninay, mga suki. Wad-wad gabon tani, di gabon ta magluya-luya. Kay kung magluya-luya ta, nawa tayo nada magluya-luya ta. Sige, kamas na mo tanan di ha. Lunes o mga adlaw, pizza uno na. Sus, doon lang kayo mga gala, sunod simana na rin, klase na na yun, di ba? O mag-sugod pizza o no, pagkasunod si Mana, ting klase na. Nah, maniningiingon mga igsoon nga, ting klase na na yun. Di ba? Ready na mo sa klase? Saman, ready na mo? Ayay, waman. Waman, nigilig. Di man ga, sa, kwa man, hilo man sila. Abi na to, kwa na mo. sige, may buntag sana na to. Higala na to niya. Rick Doms siya. May buntag Rick Doms. May pagkabinaw. May pagkabinaw sa bday sa kung agaw na ko si Ramon Biga Abok. Eh, grabe kaya si Ramon Biga Abok. Mga biga ka to. Diba? Mayong pagkabinaw sa bday ni Attorney Kinibang Akyatan. Ah, biga gyapon, membro gyapon is biga kadu si attorney. May buntag dia attorney kagawad Akyatan, mayong pagaminaw dia. Regard sa imong agaw nga si Ramon Bigabok, birada dia. Ato sa tamay gala sa dugang panato mga balita ni Magdo Manter Risa og Magdo Manter Kia Abellanosa sa ilang dugang report. Karong butaga alas 5:10 tamay gala nga tong oras. Nining pagdaguban sa atong programang Buntag na Pilipinas. Sayo kay ko na mahaw magdumibig kay trabaho na sab. Oh, sige, pamahaw sab dia. Ana magina may gala kung di ta mamahaw, na wala. Tabla. Tabla daw kun imahaw lisod pud. Tungod kuno sa pasahero si ka driver samda naman gyapa ko og butilya. Na ayaw sad mo ginapaka. Di pud maayo na maginapakay. Beda wato tao sa may nahitabo ani. Sa balitaog, sir, bisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
11: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Huwag lamang madutpahan sa pag-ainilugay o pasahero sa Ali, nakaangkon o samad sa ulo o sa dalunggan. Kiningaw sa ka-driver si Kadpun Magduma Presidoman, matutpakris siya nga gihampak o butilya sa lain nga si ka-driver po Magduma Presida gidire sa may san kuna barangay lapasaning atong syudad. Giingon nga nagasumikan matutpahan nga panagalalis ini nga duha ka mga individual po Magduma Presid nga nailang si alias Roger o si alias Janjan. Tungod sa rason nga ang kanilaging imbis ni sakay na dito sa kang Roger, medyo dalingat sa kadyot Magduma Presid, gitawag aning usa ka sika driver nga mubalhin sa iyang sikat pod Magduma Presid. So tungod ni ana, na insulto ang katong una nga sika driver pod Magduma Presid, medyo init siguro iyang ulo, na nakakuha siya o butilya pod sa iyang palibot, daw gihampak nga to sa kaninga lain nga sika driver, daw medyo nabuyong ang kato ang naisikita niyo pod nga usa ka lalaki pod Magduma Presid. Nakabalos man gihapon siya, pinaagi sa pag-asumbag pod nga to sa lain pang driver. Pero inoon, na aparta rin sila Magduma Presido. Paspas ng gidala usab sa kaninga center. Ang usa kasi ka driver po tungod kaya medyo nagkadugo na po ng iyang dalunggan ani tungod sa mga samad nga naangkod. Nga nagasumikad lang po gikan sa kaning inuluga sa pasahero po Magduma Presido. Inoon, luwas naman kini. Ugula man nakaangkod sa grabe git po ng mga samad. Labi na kayo na aparta rin po sila sa line ng mga driver si Kad sa palibot nga nakasaksi sa ilang panagalalis mong Presido. Hindi nga itong ramong incidente gi-refer niya sa maya lupong kimamaya pa sa Bangi Lapasan aron nga matagan kini sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magduman 323 Kia Abellanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter Kia Abellanosa. Alas 5:12 na ang atong oras mga maninay, mga suki. Katuwa pa ng mata niya. Ay, mata na mo kay Buntag na raba. Di na mo magluluya. Giluyahan o, kaunsa iman, nagkaluyahan. Kaluyahan ko no, ah. Oday hagi, anunsyo may gala sa atong city government ang posibilidad sa pagbalik na may gala sa normal nga adlaw sa ating trabaho. Gani ang uban, nagbalik naman sa normal, no? Kay arang-arang naman, okay naman. Okay naman ang panahon. So, balik sa normal. Mauni ang ilang mismong gihimo karon mga igsoon nga posibilidad nga may tabo sunod simana ang pagbalik na sa normal sa duty. No, wala na yung 4-day work week. So balik na sa normal. Lunes, Paingos, Birnes ng titerbaho mga igsoon sa ubang mga ahensya. Balik na mas normal mga suki tigwino. Kaya kung ba, nili ko na sila maanad na to. No, kay gawas toon ko na gulay trabaho sa Birnes. Lain ko na kayo may gala ang akuan. Lain daw ko na kayo ang gaka itabo. Kaya naanad na daw sila nga mo out mga igsoon pagkabot sa hapon. Nali man kaya gabinan mo sila. So wa manad, so at least ang uban karon may gala, lipay na kaganunso to sa Mayor Kagabong Adlaw, Mayor Clarice Hoy, na kinibang sunod si Mana, ang posibilidad may gala sa pagbalik sa, itawag na to may gala, normal nga balik sa trabaho sa gobyerno. O di ba? So at least nga balik na sa normal. Mauman nagintanan mga gala ang mga kakulian, may gani kayo nahuman ng gubat may gala, wala na buto-buto. No, nahilom ng gubat, kay kung nagpadayon pa tong gubat, amo, gihapon karon. Diba, mingaw tamay gala karong mga panahon na kay mahal na gasolina. So tipid-tipid bang galabag panahon. So at least kakaroon ni balik na normal.

0: og serbisyo na si Magnum Hand Sniper Randy Comba.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa mga balita, magpapasigat ko na kutlogin ka dire sa atong area of responsibility sa may dagbayan sa El Salvador. Tulog ka na ikahog na magpapasit na pulos yun. Bata, nasa'y bisikleta, nasa'y tao na sa trip. Nililagyan mo na pita magpapasit sa mga barangay sa Murugan, Tagapii, Maginilita mo. Inisang bisikleta magpapasit. Nga may traffic light ini sa among national highway. Kining traffic light, kining bisikleta, wala ni siya kabalo mag-upresent kung sa balaw o gugamit po ay ning traffic light. Bisan o pula ang traffic light mag-upresent, nitabok ba ning niya ang kining niya ang bisikleta, unya mogi pagdo na green ang kulor. So igo, kining niya ang bisikleta, uban usap sa usap ka legal is ng lalaki ang naapil kini pagkabagay mag-upresent. Parago sin taon ang driver sa bisikleta, may nalang gani kay buhay man mag-present pero nakaangkong di kinisya o samad sa bukton, samad usab sa iyang tito o gidayon kining Kristo sa CDRR mo o gidala sa may El Salvador Lying Station. Gibalo sa sabday mag-present, na-sideship sa mag-present ang usaka motorsiklo.
0: Na-sideship
2: po. Oh. Usap sa may Palawan.
0: Okay.
2: Cross. Cross gapon magpresent, cross gapon na itabo ini ni na side shape ang
0: pagka side shape gyud
2: sa kining nga truck magpresent. So nakita ko lagi sila, nakita ko sila magpresent. Na unsa ba
0: yung na side shape ang
2: parente ini ni ang biktima. Iya ko maging giduolan ang driver sa truck. Pagduol sa driver sa truck magpresent, iya gisumbag yag batulata.
0: Okay, gisumbag man kay naka side shape. Oh.
2: Pagkakulata eh sa ining ni ang driver sa truck, sa parente ining ni ang self-trip of commission, imbis kayo nakitol na to ang driver sa motor o driver na ng truck, nagbalik naman sa gugusay kay doon aning nasumbagan ng driver sa truck ba commission. So, ginala usap sa isang manual police station. Pagka alas 11 ang truck lang kami mag-visitar sa bata na nabagahan. Itabok sa dalan, ikan sa merkado sa Mulugan, kaya na may bagong merkado sa Mulugan, na pagkaano sa pinibata, kaya itabok sa dalan, may alasun siya ang takta sa gabi eh. So dalagi apon sa may El Salvador City Lightning Station. Nakaapan lang ngayon mag-upresent, wala na ito, makuha ang ngalan ni atong driver sa bisikleta, wala usap na ito, mangalan katong ang driver sa motor, na attention sa Osaka truck, o wala usap na ito, makuha ang ngalan ato sa kabata mag-present nga nabanggaro sa motorsiklo dire sa National Police tungod kay busy kay karong panahon na mag-present ang traffic investigator si Police Sergeant Caminio o si Police Sergeant Burayog sa El Salvador City Police Station. At wala nang paningkamutan mag-present pasin ang dilay palimabahaw karon o mga adlawa o pisa mga ngalan na nining nasagpit ng mga biktima. Tulog yung kaob na mag-present ang vehicular o traffic accident dire sa National Highway sa may barangay Murugan, El Salvador City. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Comba sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
0: Tara, salamat ni Sniper Randy Comba. At kung magigkan, may kalasa sa iyong lokasyon. Karabutaga. Alas 5.18.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Batod pa kingon ko nung mangutangay na mahad samtang gitingal sa utang. Di ang detalye sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Riza Cruz.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
3: Nagpatala sa kapulisan sa Police Station 7 Bulwa ang isa ka ibang lugar mag-offresin ang biktima. Ang kininalalihin magpautang tagwarta kita pinimuong na utang mag-offresin sa panahon ng ating paningil na. Na mamamahimo din sa pag lugar, pag bungol, naigap na na yun, bisang pag higala o igisok. Umayin mo sa pamilya mag-duha-freshing. So kini si Alias Junjun, nagpautang din sa kwarta mag-duha-freshing nga ito siya higala. Nagkandidan si Gismela Capiso sa nagkaniang sabot nila sa bayaran sa sulod sa tulong kabulan. Naga naman sa lima mag-duha-freshing, yung isang bulan na ron, mukha na po, masuluroy na ang bulan sa Hunyo, lugar na mag-duha-freshing. So naginahinin ng paningil ang kining biktima ngadto sa kining lugar kining nangutang, so wala siya.

0: من هون ذاكري أنا بقفل شبكة ولا قرطة ولا بيا كني أنا تبايد لقى مقرام فريشين سمي ولا سياسة فنقبهد نانتو سا إياهانا إيجالانا أتو ينون تكا أنا أقوم فريشين با nganti ka kung asa ka na pita pa ingon ay kung pa kaulawi kay lagi pag pagpuluhat sa mga maayong pulong magduma first nga naka nakapagat po ano nga mudangok yun magkapatala sa kapulisan yan sa bulwa magduma first na naisikutan nga kaning pautang so ikaw pa iya kaning utangan ikaw pa nagrebyado magduma first labi na sa panahon kung ikaw baharan lagi mo pag duwa-duwa sa pagduol sa pinakaduol ng police station pag recall yun mo kayo may tabo ninyo so itong mga nagbahad ay posible din mag-appreciate nga pagkaliba nga lugar kung sa panahon nga dunay may tabo na tapos kapag kinabuhi mag-appreciate nga nagbaklay-baklay kaya pagkarit lang ka ugat pas baka sa panahon nga gibaharan ka mga pila pagkabunan nga yun nga dunay natala po na asa na pita nga kiniang nga lugar nga iya responsibility sa mga polis yung mismo sa kapulisan sa mga sa police station mag-appreciate na tabo po ang mga pagpamahadya mismo sa Bulua Market galing nga suspect may iwas pagluwat sa pulong kay nagliwa, may sa ikabayan. Nangaway lang siya mag-refreshit, yan kanyang pagpaningil. Ano ba siya pa iniilin mag-refreshit para lang gitan, bayaran ka sa utang, kanilang utang ni mo. Nabi mag-refreshit nga, kaya ang nag-isipin ka pisos, para po'y mabalik, makakanibang na, mabayad na sa kanilang nag-credit kaniya. Ano po nga pong tabang, labi natin nga, bukas sa pudron sa klase, araw sa pagpapalit pong mga gamit mag-refreshit. Ako nagkikain kang gamitan ta itong 10,000 pero may nabayad isang piso may nauna wala na nadata mag-offrisi muraga na sa 5 kabulan na gigan sabot na 2 kabulan ta bayaran para sa buntag na Pilipinas kaya si Magnum 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz, bisa report sa ta. Unaon tas Magnum Hunter sa atong trivia. Mag-trivia sa ta. Unaon sa nato si Magnum Hunter 24. Mag-trivia sa ta sa Zombie Frog. Sa balita og service na si Magnum Hunter 24, Jane Lura.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Hi Magnum Friends, and yan na sa damag hisgotong nindot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa paghatud o dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum Friends, ang atong hisgotan karon mahitungod sa Osaka Zombie Frog. Pero dili ka na yan tinuod ka pangalan Magnum Friends, tungod ang tawag ni ini Osaka Wood Frog. Gitawag kining Zombie Frog tungod si hang style o pamaagi si hang...
4: Kung unsang pagkaunsaa, nganong naaman kini, dari makita sa atong kalibutan, unsay explanation ini, atong paminawon sa atong Science and Technology News.
5: Science and Technology News.
4: Ang Blood Falls, nga makita dito dapit sa Taylor Valley, West Lake Bonney, dito sa Taylor Valley, McMurdo Dry Valleys, Victoria Land, East Antarctica. Yes, sa Antarctica. Usa kini sa pinakasikat nga pinominon sa ato ang palibot na kung asa ginganlan siya o Blood Falls. Tungod usab, kay imong makita nga mga halos kapula-pula, maroon, mauna ang kasagara makita nato sa nasampit nga tubig nga ato makitang gabugwak sa maong East Antarctica. Ug ang usasab sa nakapalapot ni ini nga moragid og dugo tan-aon ang taas kaayo nga concentration sa asin. Kung tubagon nato ang pangutana, tinuod ba gyud ka nga dugo ang gapanggawas ni ini? Actually, dili. Tungod kay natural phenomenon lang kini. Aha? So ay lang mo kabalaka. So ang pangutana, nganong daghan man nga mga algae ug iron diha sa maong area ug nganong diha ramangid pod nga part nga gapanggawas nga gapula sila. Atong balikon og tubag kay ang nasangpit nga area sa valley. Ilalom nga yuta na kung asa gitabunan sa grabe kabaga nga ice. Dahil dako kay nga mga ice walls na tabunan ni ini ang lake nga nasa ilalom puno sa sulfur ug metallic iron na crystallized salt nga nakapakos nga matubo ang algae ang lumot nga pula. Ug ang kana nga yuta mga kiksunan daghan kaayog present sa asin. Crystallized nga klase sa seawater nga asin nga kini gitawag nga

0: Anthony, nagpakaaron ingnon matod pa siya nga single apan dili de siya single. Sa bahin usab ni Maris Magnum Friends, mo'y gisulti lugar ni Jennings matod pa kaniya nga bulag na rokuno sila ni Jam o mo'y gusto ni Anthony nga i-pursue ang aktres. Daubi Magnum Friends kaya na bulgar naman ang maunga cheating scandal ay syempre bibugid kayo ang social media ni atong panahuna. Gipistahan yun nila pag-ayo ang maunga issue mga higala. And then, over a year later, naka-move on na matod pa si Anthony sa nasangpit nga issue. Ug matod pa niya, nagkauli na daw po silang tanan, labi na yun sa involve atong nasangpit po nga cheating scandal. Ug gibiyaan na matod pa ang tanan sa past. May ang kunusab si Jennings Magnum Friends nga tumang pagmahay ang iyahang nga gibati sa iyahang nahimo. Pero still, gidawat niya ang mga panghitabo, ilabi na nga kinahanglan nga magpadayon ang iyahang nga kinabuhi, especially nga doon na siya'y mga bills to pay. May ang kunusab si Jennings Magnum Friends nga niatong panahon na nahadlok yun daw matod pa siya kaayo ilabi na sa posibleng epekto sa mga iskandalo labi na sa iyang career sa showbiz. Nagtuusab siya Magnum Friends nga maunag ito ang ending sa iyahang karera isip artista ilabi na nga wala pagid siya ng ugat sa industriya. Pero may nalang gani mga higala kaysa pagkakaroon doon nagigihapon siya trabaho o nagparayon gihapon siya nga naning kamot. Samtang, nakaamgo sa bang aktor Magnum Friends nga wala naglibot kaniya ang atong kalibutan. Pitaw mga higala no, doon nagiti mga kasaypanan sa atong kinabuhi nga usahay tinuyo pero usahay sad wala sa natutuyo ah. Siyempre Magnum Friends, isip mga tao no, normal magid ka nato nga masayop kita o doon nagiti mga tendency nga matintal sa mga butang. Pero Magnum Friends, dumduman yun nato kadunay nga ang tanan nga ginahimo nato din sa kalibutan, doon na siya ginatawag ang mga consequences nga usahay mo resulta nga kita dili na makabangon pa sa atong mga kasaypanan. Anyway, din nagtapos ang atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Until next Sunday, kini na lamang ang inyong one and only showbiz princess, Magnum April Borja. Sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum, Hunter April Burha, mo travel sa ta dito sa Magsaysay. Sa balita ako, servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba ay lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bakoy lugar nga ikasugyot kaninyo. Kinimo ang 1950 na Cesar de Villas nga nahimutang sa Damoyahon Magsaysay, Misamis Oriental. Magnum Friends, usahay ang gikinahanglan lang gid nato no aron makuha ang kadasig sa tong kinabuhi mao ang pag-relax, ilabi na sa pag-fear. Sa preskong hangit, samtang duol ka sa dagat, ang tingog sa mga balod, o ang higayon nga magpahuay, ubahan ang mga taong importante kanimo. Kung nangita ka og dapit, diin mag-abot ang nindot nga baybayon o aduna pa'y puting balas, maka-relax nga swimming pool, o mga hamugaway nga lawak, tili na kinahanglang mangita pa og layo. Kaysa 1915 Seaside Villas, sigurado na di gyud mo makalimtan ang imuhang himuong staycation. Ilabi na ni atong mahiligon sa pagsalumsalom sa swimming pool o bakaha sa dagat. Yes, Magnum Friends, pwede gyud kayo din mag-staycation. Kay, aduna sila ay nagkadaiyang fully equipped villas. Sama na lamang silang Villa Bahama. Alang sa 10 katao, perpekto alang sa tibuok pamilya sa kantidad nga 7,500 pesos kun weekends o 6,500 pesos kun weekdays. Kompleto kini sa outdoor dining and kitchen, basic kitchen appliances, air-conditioned rooms, hot and cold shower, pool o white sand beach access, lakip na ang wifi o libreng mainom nga tubig. O sa susama, na po yung mga nagkadaya gihapon ng mga perks kung inyo pong i-avail ang Villa Aroba. Alang sa unong ka mga tao nga nagkantidad sa 12,000 pesos sa weekends o 10,000 pesos sa weekdays. Nga dunay parehong kompleto o nindot yun ng mga amenities. O ang Villa Costa Rica sa kantidad ng 6,800 pesos, makakadagamtong ka o air-conditioned nga kwarto, pribadong banyo

0: Daga salamat magdumanta to ready magdumanta ng GL Sano.
1: Magnum buntag na.
0: Magluto sa tag spicy braised chicken sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Maayong Domingo, Magdom Friends. So, ganyan na usap kita, alang sa Tugmino of the Day. Kini si Magdom Hunter 21, Lani Delgado, ang iyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa akong bago ug masustansyo nga menu nga akong ika-share sa inyo mga Magdom Friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepare. Para sa inyong pamilya, sulod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto mga Magdom Friends, makahimo kanang makaluto sa mga menu nga mo ang spicy breast chicken. Ilabi na mga Magdom Friends, nga hapit na ang atong pagbukas sa klase. So, dili na kita maglangan mga Magdom Friends ang mga simple lang nga mga ingredients nga swak o gayra sa atong bulsa. Una, 2 loaves of chicken wings, 2 tablespoon nga tuyo, 1 tablespoon nga oyster sauce, 1 tablespoon rice vinegar, 1 tablespoon asukar, 1 tablespoon nga oil, 2 cloves garlic nga gidugmok, 1 inch nga luya nga gigagmay. Tulong ato sa upat nga pula nga sili, hiwaon sa panipis. Tulong ato sa upat usab nga green nga sili ug usa ka tablespoon nga sesame seeds. Samtang andam na tumagi kinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum Friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, i-marinate ang chicken wings sa bowl nga dunay tuyo, oyster sauce, rice, vinegar ug asukar. Sud lamang sa 30 minutos o hangtod nga musunop ang lasa nini. Ikadwa, pag-init sa kalaha ug butangi sa oil sa medium nga kainiton ug gisa ang manok nga gi-marinate.

0: Nate. Humani ini gisaosab ang ahos o galuya sulod sa 30 minutos. Una ibutang ang pula nga green nga sili, luto a sulod sa pipila ka minuto. Humani ini ibutangi usab sa usang adto sa 2 ka cup nga tubig o pabukala sa medium nga kainiton o tabunan sulod sa 15 adto sa 20 ka minutos o hangtod nga mahumok ang ato ang manok maglamag ng friends. Samtang kumulapot ng atong sauce, kuhaa ang karning manok o lutua sa pipila ka minuto o kung maluto na ibutang ang sesame seeds o pakigambit sa imong pamilya mga magong friends. Diri na usab kita kutog mga magong friends, sinaatro aduna na usab kami nakuha sa tong bago o lamian nga minuo. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magdumhatay 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Lani Delgado. Happy kita suras diri may sa tabarang uban sa tong programa. Magnum First Aid Blanca yung gaban sa gawas ng kadiringban, katawan labing kamahanan. Managlaman ang marugan ako sa katawan ng atuman sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marioy?
3: Mahal ang ekipo, pre.

0: na ilog balik sa Pilipinas. Ang ipirmahan nga sa Britanya, Pransya o Espanya sa miaging kunian ang gabi una, gikuha usa balik sa mga katsila ang Manila diin usa kabangkete ang gihatag ngadto sa British Commanders.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: Karon sa Magnum Lokal, naimong second runner-up ang pamato sa Magnum Radio nga si Magnum Jane Luna sa pagayong nga Miss Press Freedom Week Coronation Night. Dungan sa ika 44 nga Press Freedom Week Celebration sa tuig 2026. Samtang maoy nahimong Miss Press Freedom 2026 si Jovelyn Montero gikan sa Miss Or Radio og first runner-up si Andrea o Tadoy gikan sa UFM. Samtang malipayan usab si Amor Barlisan, Vice President for Press sa Gadeoro Press Club kon COPC. Sa kalampusan sa buong kaliukan o mipasalamat nga ang mensahe sa Press Freedom Week mao ang pakigbatok sa prensa sa barayong pagkailap sa fake news karong panahuna.
3: Kautan sa prensa, member ka man for 9 members of the club, ang magilang ipanghihusgan nga natin mga training. Kaya natin mga giring all about ano mga sport, about ano atong mga Miss Press Freedom, bulak-bulak na lang nga, no? Aramog yung natagaan is giring unsao na ito nga atong pakigbatukan. Samot na kang panahon na because there are giring mga trolls na ito nga gahatag o mga disinformation, mga baka and kita sa mainstream, no? At huwag ilang atbangan nga kung pwede lang, dili na sila mudaghan.
0: Pamahayag ka to ni Vice President for Press sa COPC, Amor Barlisan.
4: Miyang yo si City Mayor Rolando Clarix uy ngadto sa mga focal person sa matag barangay sa syudad nga tabangan silang mangita og mga managigugmay ngabot magpakasal. Matod niyo nga kini aron sila malakip sa libreng makas nga kon makasal sa mayor og mamahimo na nga legal ang ilang panag-uban.
5: Pan kaninyong mga focal persons kay kamo man ang duol og dali nakaila, tabangin ninyo usab sa pagpangita sa inyong mga kaigalaan kasilinganan nga wala pa makasal aron matagaan nato kahigayonan ang mga katawhan. Tabangin ninyo. So kanunay kong mangayo og tabang, dili ko maulaw og pagpangayog tabang kaninyo. Ako lang pagpaila ang akong pagkamapaubsanon og akong pagila nga dili nako mahimo ang tanan kung wala kamo.
4: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
0: PhilHealth Yaka Program para sa mga solo parents sa Barangay Bulua, nagmalampuson sa balita og serbisyo na si Magdob Hunter Risa Cruz.
6: Nagmalampuson na napahigayon sa PhilHealth Local Health Insurance Office ng Hindi Oro ang PhilHealth Yaka para sa pag-asa sa mga solo parents sa Barangay Bulua. Isalmot ng isa ba ibay ka mga solo parents ikan sa nagkadiyan na zona sa mga barangay ang mapalambo sa Bangilang Kahimalo. Kabayan sa healthcare services ug social protection program nga gikan sa buhatan usa sa highlight sa mga kalihukan mga kinibutaw nga libre nga PhilHealth security na chika na PCU level check giverify sa mga party kaning mga beneficiary ang ilang mga membership record kung na yakap o facility pinagi sa real time verification system misal usab sa mga kalihukan ang city social welfare and Development Department of Health and Disability Region Hotel. Aron matagan og impormasyon, kabayan sa Mental Health Primary Care Services. Mga solo parent, mga binipisyo sa YACA program, sumaabot nga mga gamot program, is para sa mga tayong panayan ng ilang papaligon. Mga sisabon og people-centered health services. Aron masiguro na wala yung mga beneficiary. Sama sa mga solo parent ng mabiyaan, services sa paglawas. Balitagikan sa PhilHealth Region 10. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum 113 Risa Cruz, balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Tapig 200 ka mga indigenous people, beneficiaryo, kung beneficio sa ikalimang hugna sa tribo sa Barangay Danzulion, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kia Abillanusa.
7: Ito yung matutang yung Agriculture Productivity Operations Office kung naapos sa ikalimang handuga ho tribo ang gihimo sa tribo sa Langag sa Barangay Dansulion. Isip kabahin sa parayang suporta sa lokal ng panggamhanan ng ito sa mga komunidad sa Lumado Indigenous sa People. Kung din makabat sa 204 kung mapatisipate na kaminipisyo sa mga kaliukan ng gipang luhan sa Council of Elders o Bantegre ang partner agencies and stakeholders at sa mga kaliukan, gipangatagan o gatsinelas, champurado, ice cream o biskuit ang mga bata ako na kabataan sa tay nakadawat sa bugabuga sa gubang

0: utang sa iyo na, ang mga senior citizen o solo parents, isip ka bahin sa kontribusyon sa APO, nagatagin yung mga fruit seedlings. Ngadto sa mga piniling mga senior citizen, gikan sa tribong higauno, naroon mo dahasig ang backyard gardening, mapaligan ng food security. Ingan man, makatagugdugang panginabuhian sa komunidad, niya tagusabog libreng legal yung konsultasyon, ang public attorney sa office, samtang SK Council sa Barangay ng Sinilog ng CSWD, may tabang pinagi sa paghatagog food assistance o kabang serbisyo alang sa komunidad, ipagkita sa mga ang kamay ng danon sa paragiusa, kooperasyon ng inklusibong pagserbisyo sa publiko rin madala mga programa o serbisyo tulad akong kayuhan nga sa mga komunidad sa lamad sa kabukiran sa nga bahin sa na mga barangay sa Cagayan de Oro. Balita gikan sa APO para sa Magno Morning News kini sa Magno 120 Kiabilinosa sa balita og serbisyo Magno Radio.
1: Alas 6.21, maayong alyansa sa media o gustisya, gihatagan sa pag-ila sa RSP, pinagi sa amin Merlin Uy. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzano.
2: Gihatagan og pag-ila ni Regional State Prosecutor Merlin Uy ang kamahinong danon sa gawas nun og responsable nga pransa taliwala sa mga giyatwa nga issue karon sa nasud. Matod ni Uy, ginakong hulga sa sistema sa balaod o demokrasya kung mawada na og kumpiyansa ang publiko sa korte o sa kredibilidad sa journalism. Rason, nga ngayang magpadayon ang maayong alyansa sa hustisya o media.
3: A democracy cannot function when citizens lose confidence in either justice or information. When people stop believing in the courts, the rule of law suffers. When people stop believing in credible journalism, informed public discourse suffers. So as we navigate today, issues in flood control investigations, inflation and rising oil prices, political maneuverings in our Congress, impeachment proceedings, along with the search for fugitives among us, a free and responsible press helps ensure that power is exercised transparently and that public institutions remain accountable to the people they serve. So while our relationship kami sa justice sector o kamo sa media might be sometimes cooperative paghatag ng mga information and sometimes critical punta, it's always necessary. You shine the light, we handle the accountability. It's a tough job, it's a tough gig, but I wouldn't trade our partnership for any amount of viral videos online.
2: Ang pamahayag ni Regional State Prosecutor Attorney Merlin Uy. Kini si Magnum 120 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Gibutang ni Kapitan Alexis Dasser sa barangay Puntod ding siyudad nga usa sa iya mga pangandoy nga unta makabaton ang ilang lugar o kaugalingon na fire station. Matod ni Dasser nga importante ang maong pasilidad ilabi na nga luag ang ilang barangay ug dagkon ang daghan usab residente. Samtang nakiusab sa mga panawagan ni Dasser nga unta mabutangan na og suga ang river wall sa ilang barangay.
5: Wala akong ampo lang yun na ubutangan ng fire station ang among barangay tungod sa kaluag, kalapad o kalagan paninginang lanon. Usa lang yun akong ampo yun ng ubutangan ng fire station. Well, kung atong iskuta ng mga info project, naalaman tayo mga info project karon, ha, mga footpath, footbridge, well, narangayo sa lang kong tabang ni Mayor, no? Karon kay nanginanglan ni kong tabang anang pagsuga, anang river wall. Karon iduol na ako na tumiagi kadlaw. Gipa-priority gil niya sa city engineers. No? I hope na maliyog na next by next week ni Engineer Mumonga, no?
4: Ang pamahayag ni Kapitan Alexis Dasser sa Barangay Puntod ning siyudad.
1: San may lang may galak, ako na ipatayang lawas na palgan may galas sa usas barangay din sa Tudagbayan. Pabutas magdabrisa kay posiding magalas area karon pounded body daw may gala. Tanaw na toon sa inhinungdan ani may galas sa kamatayon. Diten, gipaugtan ang monitoring sa pagpatuman sa EO-118 sa pagbaligya sa bugas. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
2: Gipahinumduman sa Department of Agriculture kung DA Region 10 ang mga vendors sa bugas sa rehiyon nga padayon ang pagpatuman sa Executive Order 118 nga nagmando sa price ceiling sa mga imported premium rice gibutyag nga dunay hugot karon nga koordinasyon ang Agribusiness and Marketing Assistance Division kan AMAD nga to sa mga LGUs aron masiguro nga napatuman ang maong kamanduan gikan sa buhatan ni Presidente Bongbong Bongbong Marcos Jr. Giingon nga dinhi sa Cagayan de Oro adunay koordinasyon ang AMAAD sa City Economic Enterprises and Business Development Administration diin magsiguro nga ang mga imported nga bugas nga classified nga 5% premium broken rice mabaligya sa maximum retail price nga 50 pesos per kilo sa tibuok nasud o gasa susama dinhi sa Cagayan de Oro. Ang nahisgitan ng implementasyon nagsugod ni adto pang Mayo 14 o magpadayon kini hangtod sa Hunyo 12 ning tuiga. Tungod dinhi gipahinumduman ang mga negosyante nga tumanod ang nahisgitan nga kamanduan sa presidente. Ugi agad usab ang mga consumers nga mo report kung adunay na matikdan nga mga dili reasonable nga price increases aron mapugan ang profiteering o market manipulation sa gihimong lakang sa gobyerno nga maong pagtanyag sa barato nga bugas sa publiko. Balita gikan sa DA Region 10, kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 6:26.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
7: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
11: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!

0: Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
1: Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated nag-aghat sa tanan pagbantay sa mga butang na dali lamang masunog o maglikay sa pagbulad sa init sa adlaw ni labihan kainit sa panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo ni President George Chogoki sa Xavier Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Daghang salamat.
0: Nangita ka ba trusted printing shop na quality og paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, Sintra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen City. Call 0906-621-1699.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Magnum Morning News.
4: Alas 6:31 na og karon sa atong Magnum National. Kumpiyansa si kani Senador Tony Tonales IV nga masikop gyapon sa awtoridad si Senador Ronald De La Rosa. Tani wala kini nagtago-tago karong panahon na. Mato ni Trillanes nga doon na nausay daghang mga impormasyon nga sa matuod nga lokasyon ni De La Rosa apan kinahanglan na kining iberipika. Samtang nagtuusab si Trillanes nga ngayang magkayusa ang Marcos Administration ang gitawag nga Middle Forces aron sigurong dili na makabalik sa pwesto ang mga Duterte.
7: Marami mga leads pero kailangan i-validate ito eh kasi we have to be very sure. But in time, ano yan? Magkakamali yan. Pag dumungaw yan, eh arestado yan. I believe that's the most prudent thing to do na magsanib puwersa ang Marcos administration at ang mga middle forces na tinatawag. That way, talaga makakonsolidate yung lahat ng mga anti-Duterte forces para siguraduhin hindi na makakabalik sa pwesto ang mga Duterte.
4: Pamahayang di kanis Senador Antonio Trillanes IV.
8: Gipasabot ni Philippine Society for Public Administration kon PSPA Presidenta Dean Ederson Tapea nga importante alang sa mga butanteng Pilipino ang pagpamili sa hustong mga leader. Mato ni Tapea nga ang rason kung nganong daghang politikong dunay mga kaso, paong kanunay usab sila ang ginapili sa katawhan.
9: supply and at the same time a demand issue. Kaya naman sila nandyan, kaya merong supply ng mga politicians na nakakasuhan left and right kasi people continue to vote for them. So hindi ganun ka simple yung equation eh. So sa tingin ko, it's both also a supply and demand issue, no? Kaya mahalagang mahalaga, I think, yung role ng academe at saka ng mainstream media sa paghubog ng opinion ng taong bayan. So that, you know, let's think about this and tanungin din natin yung mga sarili natin. Why do we keep on voting for people who are undeserving of our votes in the first place?
8: Ang pamahayag ni PSPA President Nadine Ederson Atapeya.
4: Samtang inaot si Teachers Dignity Coalition kung TDC Chairman Benho Basas ngaunta, kung Benjo Basas ngaunta, masulbad na ang hingpit ang nagunang problema sektor sa edukasyon sa nasyon. Kinisama na lamang sa kakuwangon sa lawak saringan ang mga gamit sa pagkatun ng unmaan ubo sa suhulan sa mga magtutudlo. Mato ni Basas, nga importante tutukan kini aron usabo lambo ang estado sa mga tinunan.
10: Kailangan po dito i-address yung fundamental problems, no, yung lack of classrooms natin na napakarami, 140,000, yung ating lack of teachers, no, yung teachers natin na napakababa ng sweldo, kulang ang benepisyo, no, at baga hindi mataas yung motivation, no, sa kasalukuyan, no. Of course yung nagsisiksikang mga klase natin, no, na mga mag-aaral natin sa isang classroom, so walang mga libro, gutom yung mga bata na pumapasok sa paaralan, no, mainit sa school, etc. These are problems talaga, no, na alam natin, no, na ito yung mga dahilan, no, kung bakit po tayo medyo nasa ilalim.
4: Pamahayag gato ni TDC Chairman Benjo Basas. O karon sa Tumagdom International sa Amerika, gibutiyag ni US Secretary of State Patty Hegseth nga andam mga Amerika nga subling sugda na papangatake ngadto sa Iran. Kini ugaling wala gyapoy makabuot nga kasabutan ang Washington og Tehran. Matod ni Hegseth nga nagabilin gyapon ang kalig-on sa kapasidad sa Amerika nga mag-atake aron lamang padalipdan ng ilang nasod. Hinong diklaro sa Amerika nga magparayo ng ilang pasensya kon presensya hangtod sa makamot ang ceasefire.
8: Sa Ghana, aprobado na sa parlamento sa Ghana ang balaudon nga tumunga didan ang host ko na homosexuality o ang pag-promote sa LGBTQ community o mga kalihukan. Ubos sa maong balaudon, posibleng mabilanggo sa ang tanang mga lesbian, pinababayi o mga bisexual transgender. Kinahanglan usab nga itaho ngadto sa mga otoridad ang bisan unsang mga kalihukan may koneksyon sa mga maong sektor. Hugot usab karon nga ang pressure nga gipahamtang sa mga liliyat ko na Reliyosong grupo ngadto kang President John Dramani Mahama aron lamang iya kini nga pirmahan ni sayran nga hugot nga gibatiko sa mga international nga organization ang maong balaodon tungod kay risgo kini alang sa mga miyembro sa LGBTQ community.
4: Karon sa tumagdong business, gibutyang sa Department of Trade and Industry kung DTI ang plano sa Japanese agri-tech company nga e-support Link Limited nga parapdan ng ilang operasyon dinis sa Pilipinas. Suma sa DTI gadakong tabang ang maong kumpanya alang sa mga lokal nga saging dinis sa nasod. Pinag-usab sa pag-detect sa depekto dinis pinagi sa Artificial Intelligence kundi AI o drone service samtang tumong usab sa maong kumpanya nga makiig-timbayayong sa mga ahensya sa nasod, labi na ang pagtanyag sa mga modernong pamaagi sa pagpatuman kon pagpanguma. Labi na sa saging, dugto nini kumpiyansa sa DTI kon ang DTI nga dakong tabang ang maong kumpanya labi na mga mag-uma sa Pilipinas. Samtang sa forex exchange rate, ang US dollar nagbalor karon 6.1 pesos, 6.5 centavos, Canadian dollar 44 pesos, 72 centavos, 7 pesos, 17 centavos, Australian dollar 44 pesos, 15 centavos, Taiwan dollar 1 peso, 26 centavos, Korean 4 centavos, Euro 7.1 peso, o 73 centavos.
8: Samtang sa giyera sa Iran, tungod sa napadayong kagubot sa tungatungang sidlakan, ang kasamtang presyo sa Dubai crude oil ang naasa 102.12 US dollar per barrel kini miubos o 0.45% kung itandi sa daan ining presyo nga naasa 102.59 US dollar per barrel. O karon sa itong Magdom Entertainment. Natapos lang isip top 5 finalists ang representante sa Pilipinas nga si Gazini Ganados sa gipahigayong Miss Grand International kal MGA All-Stars sa Bangkok, Thailand. Kini man makakuha ang kinatibuk ang average score nga 6.26 diin sa mga judges na nakakuha kini og 8.90 ko na 8.90 samtang 2,875 ang final points nga boto. Mao kon ato usang pabinawon ang tubag sa Q&A portion ni Ganados isip top 5 finalists.
11: Gazini, your question will be coming from Abina Apia.
12: Cyberbullying has become one of the biggest threats facing young people today. Beyond simply telling people to be kind, what particular steps should society take to reduce cyberbullying? I would read it again for you. Cyberbullying has become one of the biggest threats facing young people today. Beyond simply telling people to be kind, what particular step should society take to reduce cyberbullying?
13: I was once a victim of cyberbullying. It is not easy to go through something that you didn't ask for. As a Filipina Palestinian, I have raised my voice and I have conquered through my fears because I faced the struggles that I've been facing. My family is still stuck in Gaza, and now that I'm fighting for their lives, I just want to do my best and be their representation and raise their flags, just like who I am today as a Filipina Palestinian.
8: Makatuwang tubag ni Gazini Ganado sa Q&A portion sa MGI All-Stars. Sisayran nga si Colombia Vanessa Polgarin mo na nakurunuhan isip Miss Grand International ko ng MGI All-Stars.
4: O karo sa Tumagdo Sports, giyatagan og main draw wildcard spot sa Pinay Tennis Star League Siala sa badminton sa Homeboard Open sa Germany karong Hunyo. Ang maong torneo nga usa kini ka WTA 500 event gitagtay imuon karong Hunyo 21 hangtod 27 ni tuiga. Magsilbi usab kining usa sa mga final grass court tournament. Una ang 2026 Wimbledon Championship karong Hunyo 29 hangtod 12 ning tuiga sa London. Samtang dura pa ay daghang torneong salmutan siyala. Una ang Wimbledon sama sa Birmingham Open karong Hunyo 1 paigun sa 7 sa main draw. SSBC Championship sa Hunyo 8 paigun sa 14 isip qualifier og Berlin Tennis Open karong Hunyo 15 hangtod 21 isip qualifier. Inabati atong Magnum Morning News ug karon sa tong headline review. Magnum Lokal pamatos sa Magnum Radio nga si Magnum Jane Luna na imong second runner up sa Miss Press Freedom Coronation Night. Magnum National kani si Nadol Trillanes. Kumpiyansang masikop sa dibadugay si Nadol De La Rosa. Magnum International, Amerika, andam nga takyo ng Iran. Kuno galing wala, gihapon si Spire nga makabot. Magnum Business, Japanese Agritech Company, planong palabdan ang inang operasyon din sa Pilipinas. Magnum Entertainment, representante sa Pilipinas, nga si Gazeni Ganados, natapos ng isip tapang ipadalas sa ibigayong Miss Grand International All-Stars sa Bangkok, Thailand. Magnum Sports, Pinay Tennis Star Alexiala, natagan sa main draw sa wildcard spot sa Bad Homburg Open sa Germany karong Hunyo.
6: Magnum Breaking News.
4: Nakabot na sa Magnum Risa Cross sa nay napalgang patay sa San Roque, Barangay Lapasan. Magnum Risa, unsay kwa senaryo na karon Magnum Risa Cross?
14: Yes, Magnum Officer, na nalata sa area Magnum Officer, na hugyaw ay nasa sa Barangay Lapasan. Sa may mismo Magnum Officer sa may Lapasan na Coastal Road, San Roque. San Roque, oo.
4: Okay.
14: Ano man yung dapit sa bay-bay Magnum Officer? Ba't ka ning jinganan buta Magnum Officer sa Coastal Road? Kaya pamatabog sa kayo para magka-plaster sa kita na po sa maling patay nga nakilaan din karon maralaya ba ni o lalaki mag-appreciate, no? Sigurasim sa Magnum Radio mag-appreciate din sa iyo sa kabutago na adlong Domingo mag-appreciate karabot niyong patay karon. O sabi na nalumos na, sir? Ayay, nalumos. Ayay. Bata pa sir, laki ba eh? Ha? Laki? Lalaki din mag-appreciate, no? Ang kining pating lawas sa Osaka. Ay, kayo napalagan ka ron. So, napag-iit rin sa kining bay-bay mag-offer siya sa ubos mismo sa Coastal Road.
4: Ang gwinaligo ka
14: rin. Ang napatang lawas. So, tapok mo ng tao mag-offer siya. Tapok ang kining mga tao na matumabsorbaran ka ron dito sa kining na area.
4: So atbang na sa kwan? Atbang na sa gate sa gate 5 sa
14: port? So, sa mga ganun. Kaya pamunaog sa mag-offer siya para makabuta sa area.
4: Sige, naog.
14: Kanibang munaog sa kay para makita na to kung saan ay status sa maong patay lawas. Sa Malaysia, founded body. Kala sa Arba Nisha, kay dito uang na nalumos. Kini
4: nalumos na eh.
14: Basin na. So, masino sa may kinibang hinungdan sa kamatayon. So, sa biktima, no, nga nakaplagan din mismo.
4: So, kita po ka, nasa tao ka rin niya.
14: San Roque.
4: Madong Risa. Kita po ka, nasa mga tao niya ka rin.
14: Ito mag-inforce, mag-last tayo na mag-inforce na kayo. Duol na to.
4: Sige, duol na, be. Tanawa raw sa mga lalaki ba ni? Babae ba ni?
14: Para makapaduol ka dito sa bay-bay. Kailangan may sa ubos, agit aning kaning wamahuman nga tunay magduwa proceed kay para makaabot ta sa kanilito ang sakayan kaning murag sa kamari magduwa proceed kapatay kaning baruto no baruto unya makita na to sa tuwang monito magduwa proceed na makita na to magduwa proceed kapatay kung tukaw ba sa nagtiatiknikalo para makita usay status sa maong na kinikaintang hindi magpatang lawas. So kay lagi nagtutungtungtong may uban na nila sakayan magduwa proceed pero panikamutan na to na mapaduol gita sa pa isok-sok sa. So, ang lugar mag-dua for seed, no, ang nais ko tayong tumalikon na pating lawas, naka-blue doon yung t-shirt.
4: Lalaki daw na, lalaki daw.
14: Lalaki. O, lalaki, kini mag-dua for seed. Kaya tayo, padulong ta, laog ta mag-dua for seed para makita gina ito. Kung kanibang pinabay pang gina ron ini, o nahilahan na ba, no? Mag-dua for seed ang mga pating lawas sa usa ka lalaki. Kaya gawas nga, agita, no? Nang ato ang sa Facebook Live sa Magnum Radio Magdua for Seed Magnum Live. Subog na, humot din pa kay. Kaya hindi Magdua for
4: Seed. Ah, nadaya lagi sa atbang support. Oh, dapat.
14: Dinigil Magdua for Seed. Ilang na, dapat ang post sila sa akin yung sa police Magdua for Seed. Dinigil, makita rin
4: niyo. Kanang area man na ilan ni Kung Radli man ata na. Kanang area, kanang na yung Mijugi Kural diha nga area pa Magnum Risa sa Kuan.
14: Nakalala mo, ilan na. Wala pa na ili. Na may police sa Agura. Wala pa doon na ili Magdua for Seed.
4: Agay.
14: Okay. Nakakumensya o, naka-jogging pants, color black, mag-draw for seed, naka-blue t-shirt, tinatatak nga, tayo ba ito ng taon, ibi? Excuse me, so may tatak niya para po, no, doon mga kabano eh. So mapagbasa, niya, tayo pa kay, liliyon nila ito mag-draw for seed. Ay, kasi nakaila na eh. Ano, nakaila? Ha? Gusto mo sa bees, gusto na sir, boys? Kasi pangakuha na sir, ha?
15: Boys.
14: Ha?
15: Boys.
14: Breezy boys man mag-deferred, no? Ang color blue, ang t-shirt sa maong kinigisuot sa mong biktima. So, panayin niya po, hindi ka rin makapanayinis na yung mag-deferred. Lahit tattoo ba niya? Wala, wala tattoo. May, muro may sig PWD mag-deferred. So, atong ba ni Kamurag, PWD. No, ang kining biktima karon nga nakaplagan din mismo sa Usal Road, dalapasan mag-deferred.
4: Naka-blue.
14: Oo, nakaling naka-blue. Oo. So kay di ba lang isa sasama sa uban magdo-proceed ng kamatagan ng mga nalumus, mga kinibitaw na kinintuluto sa dagat, magbluto din siya. Bago pag hindi, kay O, magkaka, posible ka down sir. Huwag nakaila sir, huwag nakaila din eh. So huwag nakaila, magdo-proceed. Mga pangyadaran ka rin sir. Panabala, hindi mo sir. Nasa 30 to 40, 20 ka pin. Ang pangyadaran, simintahon? Oo, so simintahon no, ang na.
4: Nagulang na rin na.
14: Na mag-deferred. So, balikon na mag-deferred. Doon ay pating lawas na nakaplagan diri sa may lugar. Diri sa may Coastal Road, lapasan mag-deferred. Diri sa may San Roque, lapasan.
4: Ang tao niya, wag yung nakaila?
14: Wag yung nakaila. Wag yung nakaila ni sir, ma'am.
4: Kaila nga, pagandihan na magod na.
14: Ay, kuya. Si kuya, ano, kagawad.
4: Ay, kagawad. Ay, kuya, kagawad. Mark, gusto ba nating? Kisa kagawad?
14: Sir Aldrin.
4: Ha?
14: Kagawad Aldrin. Lido ganiwad? No, si Sir Aldrin sa BDR, so si Kagawad, gusto man di kaming pa tayo mag-deferred. No, so wala yung nakaila ni
4: Sir Aldrin. Kung sa'yo pa rin ito ni Kagawad, complete na yung mag-deferred.
14: Ay, si, sa BDR mag-deferred. Si,
4: ha?
14: Si Sir Aldrin.
16: Bakilar.
14: Si Sir Aldrin na Bakilar ang
4: Bakilar
14: sa BDRMC sa
4: Barangay.
14: Yes, mag-deferred. Taga BDR, mag-deferred. Okay. So nakasad si Karan. Atong may hinabi kay kaming paman ang si Kagawad nga gusto man si mag-deferred.
4: So, sir, nakaila si Juan, si...
16: Super sa karo, so wala. Wala
4: pa. Sadali,
16: okay lang, pero amo nang ipanawagan sa amo sa parang ilapasan. Lahat pa na yung makaila karoon mga rasa, pero sa karoon ng mga tao karoon dali, wala pa may ningon nga na yung nakaila.
14: Kasi lang tayo mga PWD, sir ba? Dili po.
16: Dili ba? Nung mag-on lang noon na ito, moro bag-upagin niya siya nga namatay.
14: Okay.
16: Simple, naligo lang niya siya, kaya wala man siya dalang mga belongings nga... or any identity. So, posible na ligo lang na siya or napasiglaan niya yung mga sakit niya gibati.
14: Do, sir, kung sa'yo, banang nga, sir, Aldrin, ano pa ginaroon, sir?
16: Mga 30 pence of 40, sir, ito pa ginaroon na niyong itong mga tao.
14: 30 to 40? So, mawag niya sir, ang kanilang gisuot sir, wala laing nga mga tattoo, ana?
16: Wala, gitanaw po, wala mo po yung nakita nga mga sabat niya, o posibleng mo inong din siya kamatayon, hindi erkisa na sa itong mga kulitan.
14: Ah, may nakita sir, Aldrin?
16: Ito, sa may banda, gigan din sa baybay siguro, na sa mga 100 to 200 meters, nga naglutaw-lutaw siya dito napita. So, nakita sa itong isa ka mga mananagat din sa barangay Lapasan, yung gi-report, gibalikan din sa atong mga bantay dagat na ato diri sa barangay Lapasan. So among gidala diri sa baybay para ma-identify mainan.
14: Okay, so mapanawagan sir, labi na ang kumakasikbit nga barangay. Posible din, gadali rin siya sir. Hindi mo siya sa maligo.
16: Panawagan na ito no, sa mga kasikbit at kabaranggayan o diri sa barangay Lapasan natin na ipalgan nga isa ka wala na yung kinabuhi nga tao, naka-sulob ka niya siya, pantalon niya, murag pa siya, mga jagger ito, mo naka-kulay blue ang iyang sinina, hingkod, nasa 30 pa yun sa printa, pagina ron. Sakto lang yung lawas build, kahit siguro ano yun, nasa mga 5 na pin. So, yung print down, puti, dili, basta na siya puti doon, murag brown na yung color, puti lang siguro siya kay nahungol, nagpipila ka mga
14: uras.
16: Uras, pero naibalan so far sa eksperto, bago pa niya siya namatay, pag hawa na mong isa dagat, nagbula-bula ayang baba. So, muna lang na, panawagan, basig na yung nakaila, na pwede pa madelikat na rin, anto na ito dili sa lato na i-turn over sa mga authority kung
14: isang location diri sir,
16: sa San Roque, Barangay Lapasan. Diri sa may outpost na mo sa Barangay Lapasan. Likod lang, oh.
14: Sir Aldin, na bakit na huwag niya mag-proceed sa Bidayan MC Lapasan. No, nawagan, isa itong mga kabanay nga wapagitan ka ulit.
4: Nakaila ba? Isa may naguyod, anak, magdumrisa. Apay tara to, naguyod, anak. Ito nakakita yun.
14: O ang naguyod, itong mananagat.
4: Eh, dito mga nasa...
14: Ano itong mananagat nga nakita? Sir, ato. Aman. Asa yung nakasin?
4: Pero nagpungak ko ba na dito o nagkapakapa ba ba na? O naglutaw na?
14: May buntag, sir. Sir, pwede mo dari kadapit sa walay tubig, sir. Kaya sa Magnum, sir, si... Kamu nakita ba? Sige, diri tadapit, sir, be. Si Magnum Risa, day ko, sir. Sa Magnum Radio, sir. Mauli mo sa kayan nga, nasamta na nakita ka ng patay lawas. Ah, diri ko tingtungtong sa bato, sir, be. Pwede ka na ako mahinabi, sir? Hindi ito lang ka mahilang, sir? Oo, so, kumusta? Nagkakakuha din kita?
4: Alejandro, ako okay, no?
14: Mamang live! Kayo? Sir Rudy! Magnum Rudy! So, itong, sir, usin nga lang yun ito, sir? Live ito, no, sir? Sa Magnum Radio, sir? Ako si Magnum Risa. Sir, ano ito, sir?
15: Si Jarati, ma'am.
14: Ha?
15: Jarati.
14: Jarati.
15: Jarati.
14: Ay, Jarati. Mara yung alan.
15: Oh.
14: Jarati.
15: Sali.
14: Sali. Sir, sir, Jarati, Sali. Magnum proceed, isa ka mananagat. Ngamoy nakaka-plug, no? Nakakita, nakabanal. No, sa patayang lawas, ganingo, nagpabili ka po mamaili eh, sa may San Roque Lapasan. Sir, asa siya napit banda? Sa kanang mga dagong barko?
15: Hindi na naman napit mo sa unahan sa kanyang kilguwa nun. Hindi na sa mga duwal kadupa. Mapapot siya ako nakita.
14: Nagubo na siya?
15: O, naray ba yung purma niya?
14: Uy, ito mo rin medyo may takilid. May hayan.
15: O, naray ba yung purma niya? Kulog na po siya. Bilog kinibitong... Pagtanong ko sa iya, bilog kinibitong mga basura ba? So ako nang ilab ng primero, pero wala pa ako magkaroon, pero ibalik ko, magbanyan ko, ako sa nangyidugan, magtanong ako, tawag mo dyan eh. O, mura na siya akong nakita, bahing para siya kayo. So, nanawagin ko sa plane nga, hindi akong gabi ko, ito mga first taon eh, o. Mudyo na akong nakita sa'ya kay, bis kay, kapalagat ko, wala na lang ko kapalagat kayo, nakita mo yung tao man.
14: Ah, paingon pa dito na kamaga?
15: Oo, paingon ko, palagat. Oo, muna ako nakita ko, ngayon ko gusto kong mga, ako mga kaubal nga na tao, ano na yun.
14: Siya, mo na ginayang gusto ko, wala na siya chinelas?
15: Oo, mo, nagingin siya. Oo, ako nang kita siya sa loud, gano'n sa loud, mo na niyang itsura.
14: Lantan niyo mo siya, sabi na, managat ka, sir, no? Sa inyo na rin nga, sitwasyon sa dipat, kanayon na dugay, nalumos, sir, nga na, dugay pa sa tubig. Si Plaster pa magiging pamanis.
15: So, akong pamilaw no, mga kanina, mga kadlaon ko rin siya.
14: Ba? Ano kakailan niya, sir?
15: Wala ba mong magiging ngayon? Dagan may dinay sa taga sito, sa Duque, mailan yung jaw taga dinay siya.
14: Mag-dinawad po ba? Oo. So, kanina, sir, liguanan, gini ba?
15: Liguanan yung jaw mo. Sa gini sa abong dinay, iriya dinay sa, gini sa abong dinay sa, dapin sa lapyan sa San Roque, kalguanan yung isang mga kuwan gini.
14: Okay. Sir, Gerardo, kanina siya nga iriya gina, kadlaon, masaka urasa pa,
15: Adala ko dyan lang na lalawin ko mga alas 4 pasado. Sa ngitik pa. Ako lang lang kita, karoon ang gaya na ako nasa lalabian.
14: Ah, sa magbong pag inong pasang-paso, lagi naging start eh.
15: Oo, kamulog ko. So ako sa lalabian, sabi ko mag siya may talagang basura, pero sa akong paglabay na primero na mula magigabdado may ko, nagibiyo ko, magbiyo, magtindol ako ang tao niya eh.
14: Ma?
15: Morgin na ako, ma'am. Sir.
14: Okay, so, si Sir, mag-do-present mo ito si Sir Azarati Sali.
4: Azarati Sali, o sa mga lalagat.
14: Oh, nakabangal sa Pateng Lawas, no? Dire mismo sa San Roque Lapasan. Oo, Coastal Road magduwa po si Dirisin.
4: Sumay ko na niya, Sunto, sumay na nga.
14: Sunto, na ko, Zon Dri, Sir Zarate.
15: Ha?
14: Kasi nga suna din eh. Zon.
15: Iko din eh, San Roque din niya siya.
14: Oh,
15: San Roque.
4: San Roque yun.
15: Wala, San Roque din niya siya.
4: Sityo San Roque.
15: Sityo, o Sityo Lapasan, San Roque.
4: Dili, Barangay Lapasan.
14: Barangay Lapasan.
4: Sityo San Roque, Barangay Lapasan.
14: Sityo San Roque, Barangay Lapasan. Sir Sali, okay. Wala pa yun kay isda niya?
15: Biskay mungulin dako, biskay balaw magtulat-tulat ang dako para magkalabas yung isda, pero sana ba, nagbiyan ako na.
14: Sinod, no? Salamat, sir.
4: Ulit na lang ka.
14: Ulit na lang siya, ni. Ulit na lang. Pero pwede kang balik pag-apon.
15: Well, dili, siguro mo yan. Pero may awag, nabugdaw naman ko.
4: Magmanapod.
14: Magmanapod po, nakuyawa na.
15: Wala kay.
4: Hadlock in town siya.
14: Salamat ka pang mini mo, sir. Salamat kay sir, no?
15: Maman, pasalamat ko sa iya bitaw ka itong kanabi taong nakita nga nung dita yun siya.
14: Oh, sino ano?
4: Lagi, na, siya mapahala na ito.
15: Di siya mulay uwa na mong tabo si kamiging bulo ba na ba?
14: Sino ano? Oh, sabunang pamilya din na maglisod.
15: Magani, oh, salamat mo.
14: Salamat kayo sa Zarate Sali. No, usa ka mananagat na nakabangal. Siya yun, so siya po mismo ang nag, wala na siya nanawag ang Coast Guard, wala na siya nanawag usap pa. Siya na mismo ang lugar nga nag-apdaplin sa Pateng Lawas sa magpidpidli aning sa may-may good magdumaforsid, no? Pag ginakita magdumaforsid, gutob sa imong duunon ng mga tao doon, ginalilit naman eh. O, maginayin mo lahat sa mga tao magdumaforsid, labi doon yung tatay, ilang maginaliliwan sa wala bina, wala pagin na ilhan, magdumaforsid. So, mapagin mo lang ang purma yun na medyo nagtakilid. Mala ba? Mm-hmm. O, sa purma nga naglutaw-lutaw siya, mapagin ang purma magdumaforsid, samtang nga siya sa
4: rapid. So, tinguan gini, nalumos gini magdumrisa.
14: Posible mag-overseed, no? Mga po nagituan nga, posibleng nga nalumos. Mag-overseed. So, nag-usa sa mga inisyal na gipaabot mo ni Sir Al, kinibang Aldrin, no? Ang taga-BDR mo sila pa sa, na abot nyo sa kapatang lawas nga founded body mag-overseed.
4: Masay na lang ng mga pan magha, mag-dumrisa na mga bingwit, ana ba? Kay kasagaran diya mabantayan ako, na yung mamingwit, daghang kayo mamingwit, kay daghang isda diya mag-dumrisa.
14: So, pa mag-overseed.
4: Wala siya bingwit dala?
14: Wa, may.
4: Basig na anod sa pagkaon sa pagkaon kung naamagay siya dala ba?
14: Posible mag-overseed
4: po. Ito ara dito sa kuan.
14: Di po siguro. Kano makita na mag-overseed, no? Ang kalibitaw ng lakra sa dagat ko, sa kanawang kaganina.
4: Oh.
14: Naura man, mag-abot din mismo sa kalibitaw na midfield din mismo nag-tilap-tilap aning kano mag-overseed. Kano sa kustal ba? Kano dahil ba? Wala man?
4: Wala sad?
14: Wala may lakra na siguro po nauga na. So, iitin naman, iinit mo kayo mag-overseed. Galagiting na kainit din at bang
4: init dagat ko.
14: Oo. Nauga ka.
4: Pero aning oras sa kana nga kainit po, lami pa kay na ihumol oi, lami pa kay na iligo. Aning oras sa oi, sos des Costa Lord hangga maligo ini Domingo, ay sos.
14: Karon lang siguro.
4: Hangga maligo dia.
14: Wala na na pagat balungan ni Pateng Lawas. Ni si Sir Zarate Sali, di na siya umalik panagat kay murag nakuan po siya mag-proceed nga muli na lang siya.
4: Nadlok na hinun siya.
14: Okay, Pateng Lawas ba yang nakita niya, iya pa siya di padaplin niya, umalik siya sa pagkinabuhi.
4: So dere pa man gahi ba bago pa kayo no?
14: Bago pa kay mag-proceed.
4: Bago pa kayo sa lagmit nga bago pa na.
14: Posible kadlawon daw ni kadlawon.
4: Lagi no.
14: Sa mag-proceed baka gajagin-jagin niya nahagbong.
4: Mm.
14: Usa baka nagangit pud kay kada man putoy mga pangita mo mag-proceed diri sa lapasan. Kay labi na sa mailang sa kostal mag-proceed diri sa diversion nga nagjagin-jagin niya ligod-lingkod. Kunya na dalikin as usa baka pero kana karon mag-proceed labi na ang pamilya na gid pud. Labi na makaila no, labi na sa mga pamilya nga wala gid taon ka
4: ulit. Sinay na nga pamilya diha nakablo ni sa t-shirt ba?
14: Mm, nakablo.
4: Mga edad ani mga 50.
14: Bana, 40 to 50 ko. 40
4: to 50 anos.
14: Anak, bana-bana.
4: Okay. Buhok, kasi kung siya buhok?
14: Ang buhok, mag-diversity.
4: Kuloton?
14: Dili, kulot man. Kanang plain lang siya. Kanang...
4: Simi o pa ang ulo?
14: Simi, anak mo din mo rag-im.
4: Ah.
14: O baga-baga, gamay. Dili,
4: wala yung rilo, patik. Wala rilo, wala.
14: Wala patik, wala yung rilo, mag-diversity.
4: Height.
14: Ang height niya, 5 kapin, mag-diversity.
4: 5'4", 5'5"?
14: Bana, 5'5 o 5'4, kalaki man siya.
4: Complexion?
14: Ang iyahang kinibitong gabantay, murag bubuon man siya bagtak.
4: Di, ang panit, pamanit niya. So, man, pure complexion lang o.
14: Di, di na kayo makulang
4: ito yung
14: pamanit mag-freeze. Di po siya ito, magtungod siguro na humol sa lagat.
4: Ah, sakto-sakto lang pamanit.
14: Luspad, luspad, luspad na siya mag-freeze.
4: Ah, o, so. Na uh-huh. siya ay kwan? Arites?
14: Arites? Wala mag-differentiate.
4: Rilo, ay Rilo. Ay Rilo.
14: Tapos Rilo, gisa yung mga accessories mag-differentiate to. Mm. Wala siya Rilo. So, ang yan, okay. yung kanina yung t-shirt.
4: O siya marka sa t-shirt niya?
14: Kaning-kaning Breezy Boys. Breezy.
4: Breezy Boys?
14: Oh Breezy Boys. Ang marka siya yung t-shirt. Blue
4: Breezy kid. Boys, ha?
14: Oh Breezy Boys.
4: B-R-A-Z-Y?
14: Yes, mag-differentiate. Breezy lang gisa. B-R-E-Eagle-Z-Y. Ah, Breezy Boys.
4: Breezy Boys.
14: O, tulo malakalitra nga nag-hot.
4: Color blue.
14: Color blue, gid siya. Okay. O, so, ang iyahang jag ka niyang jaging pants.
4: Ah, jaging pants na niyang gisot?
14: O, jaging pants na
4: niyang gisot. Itom?
14: O, no, nakuha lang na siya. Look, ah, okay. Na hulho ba? Kaya siguro pa. Hmm. O, so, maka niyang abot mag-i siya dito. Disansya paggamay. Nabi na, disansya. Ibo mo pag-i siya ka-abot dito. Sabi sa may dag ko nga barat mo mag-i-appreciate. Ganing disansya, di ba, nga naka-nadi mismo. Nga kani ang sa area. Oo.
4: Okay. So magdumris sa may plano sa pulis pa na na bay kwan pero na riyang gitawagan.
14: Kumpo agi bay ospital gid magdumrisid
4: no. Adaw sa ospital. So sa may di anak niya karon.
14: Sir siya ang Panser ba? Police investigator sir si sir. Sa pangalan niya? Si Sergeant Galvi ang ngalan niya sir. Si... Ay sa pidro mo nagilan ay sa Ginoo. Please stop Sergeant Galvi sa tulungan mi.
4: So sa may plano niya purinarya or sumani? Kaya pwede naman po rin na riyan mo diritso gyapon dito sa ospital.
14: Hi, Sir Galvi. Sir, ano na kay request nga po rin na riyan, sir? Wala pa. Ay, barangay. Sila na pang
4: man. Ah, barangay lang.
14: Ana, barangay. Kaya pwede po rin
4: siya. Ah, okay, kailangan ang barangay karon. Active kayong barangay karon. Lapasan. Grabe ka active kayo.
14: Hmm, sa buhay ito, posible, sir. Pero yagi pa nag-ospital, sir, ba? Bago pa. Karoon naman. Ana, mag-ospital. Ang barangay na dito po.
4: Barangay na. Ah, sige.
14: Oo, so wala ka po na kaila, sir. Alkim's Renting Services.
17: Trabaho, eskwela. Ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang miri. Modules-based learning. Libre ang tuition. ID og modules. Walay entrance exam. Walay hidden fees. Ug walay age limit. Per

0: In Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbi.
1: Okay. So far, sa ilang pagtaon-taon naman mo di apit na mag-usa ka oras, wala gi naka-dool, naka-kwan sa ila, naka-basin pamilya, baka mag-numrisa, wala?
2: So far, mag-iwan siya, pag-iingon nga, nag-delikat din eh. Tagal man din ang lantaw sa laong wag naman siya.
1: Wala pag-iwan.
2: Kapan, wag din tayo nakaila, no? Wag pag-iwan dito sa kining kutob sa mga kita, ay di may trabahan tigbir, nimbang ilang pantalan. Ano ba yung mag
1: Sige,
2: magdumasing kayo. Samtang wap man kwa apos sa sakin ang gikan sa Bulonsuri, ako everlasting Bulonsuri magdumasing.
1: Everlasting funeral house.
2: Oh, funeral house magdumasing, no, kaya. Samtang doon ka rin ba sinapod dahil pa mudalikyot nga pamilya. Matago ta rin kahoy, ilahang sumit. Sino yung tawag kahoy, sir? Ha? Talisay, ito sumapoy pagdubos. Talisay magdumasing, so.

0: Ang nga nagtimbang sa 300 gramos ang nakumpiskara sa usa ka high value individual kon HVI ug laing usa ka suspect sige pagayon by bus operation City Drug Enforcement Unit kon CDU kaabag ang City Mobile Force Company kon CMFC sa Zone 4 Barangay Kauswaga ni syudad na ilang mga suspect nga sila si Sam Mascara Batua 20 anyos ug mulupyo sa lugar ug Abdul Rakim Abubakar Gandarosa 25 anyos ug residente sa Barangay Nazareth ni syudad likip sa mga nakumpiska ang usa ka sa itong shabu nga bybus item, 5 ka pakete sa giingong shabu nga nakuha gikan sa posisyon sa mga suspek, 500 pesos nga bybus money guban pang drug paraphernalia. Sa pagkakaroon, anana sa kusodiya sa kapulisan ang mga suspek para sa tukmang disposisyon.
1: Sa susamang alaw, gipanghimakak ni President Ferdinand Marcos Jr. ang negasyon nga gitarget sa administrasyon ini ang mga senador sa majority block tungod sa giatubang mga kaso. Mato ni Marcos nga ang giatubang mga kaso sa pipila ka mga senador nakabase sa testimonya o resulta sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee o walay kalabutan ini ang gobyerno.
2: It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan. Titignan ninyo kung saan pinagbabasihan lahat ng mga ito ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, kinuha, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So,
1: ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
3: Magnum News of the Week.
1: Mayo 30, kagapong adlaw, Sabado, nahimong second runner-up ang pabato sa Magnum Radio nga si Magnum Jane Luna sa gipaygayong Miss Press Freedom Week Coronation Night dungan sa ika-44 nga Press Freedom Week Celebration 2026 samtang mausay nahimong Miss Press Freedom 2026 si Joven Montido gikan sa Mesa Radio o first runner-up si Andrea Otadoy gikan sa IFM samtang malipayo na sab si Amor Barlisan Vice President for Peace sa Cagayan de Oro Press Club sa Kalampusan sa mga kalihukan.
4: Kauban sa friends sa member ka man for 9 members of the club ang mga ipanghihusgan nga natin mga training kaya natin mga kiring all about ano mga sport about ano atong mga miss press freedom bulak-bulak na lang nga no? Aramog yung natagaan is kiring unsao na ito nga atong pakigbatukan samot na kaong panahon na because there are kiring mga trolls na ito nga gahatag o mga disinformation mga baka and kita sa mainstream no? At huwag ilang atbangan nga kung
1: ang pamahayag ni Amor Barlisan, Vice President for Peace sa COPC, gawa sa maong Coronation Night, labi na sa Miss Press Freedom Week 2026, awarding usab sa mga sports event, lakip ng basketball o bowling tournament.
3: Magnum News of the Week, mga dagkong panghitabo sa milabayng simana.
1: Mga higala bati ang dugang detalye sa itong Magnum News Express human sa mga pahinomdom. Oras, alas 7:51.
5: Kining oras, hatod ka ninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag adlaw o Genetox Possible Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2.

0: Ulat 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: Andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka-power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga may hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kon mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acad Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Gusto ka magkadawat og 4,000 pesos? Umudawat og allowance nga 2,000 pesos og usag ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard ug insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card ug PSA birth certificate ug bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Cagayan City. Si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
2: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA na alamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo kamo, tawag lamang kamo sa 0917-777-9593.
1: Para sa kalidad o libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.

0: Magnum News Express.
1: Sa pagpadayon sa tuma balita, dirita sa detalye sa Magnum National. Nang inao si Congressman Jude Cedres sa Tigog Party List nga dili mahimong babag ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa kagubot nga nahitabo karon sa Senado. Mato ni Cedres nga malaumon siya nga himuon sa masenador ang ilang mandato.
2: The impeachment after may nagsampa ng complaint, ako naniniwala na gagawin at walang choice ang Senado kundi gawin at gampanan ang tungkulin nila. Klaro yun. Pero itong mga ingay ng individual senators na lang sabihin natin, no? At kung ano pang mga nangyayari ngayon sa political scene natin, sana hindi ito maging baga rason to muddle the issue, di ba?
1: Ang pamahayag ni Tingog Partyless Congressman Jude Acedre.
3: Giakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang 11 ka miyembro sa Senate Minority Bloc nga mo'y mihimo og kagubot sa Senado. Mato ni Cayetano nga gapakatag ang minority kalabot sa posibleng pagbag-o sa liderato sa Senado aron magbahin-bahin sila diin mga kaliado ni ini ang anaas sa gabinete.
4: The rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP. Pero ang magpapatawag po ng hearings ay yung chairperson. So isang strategy po ngayon ng 11, kaya napansin niyo po every weekend, sila ang gumagawa ng sinasabi nila, may babaliktad, may sasama na sa kanila, may nag-iisip. Alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Diba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number three, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear. No? The rule about voting is tied to the control. So totoo, 13 ang kailangan para mapalitan ng SP.
3: Ang pamayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Ugaran sa Magnum International sa United Kingdom. Nagkauyon ang Amerika, United Kingdom o Australia alang sa pagmugna og underwater drone technology. Subay sa report nga tumong niini nga mapanalipdan ang mga undersea cables o papalig-on ng ilang depensa sa ilang mga military alliance nga gilaisip pa AUKUS. Matod ni UK Defense Secretary John Healey nga ang unscrewed undersea vehicle technology gilauman nga mahimong andam sa sunod tuig. Wala usab gibotyag kung pilang kandidad sa nahisgutan ang paghatag sa kontribusyon sa United Kingdom o ganaa sa $201 million isairan nga gihimo ang maong anunsyo sa gipahigayong Defense Minister Security Summit nga gipahigayon sa Singapore. O karon sa tong Magnum Business, malaumon ang samahang industriya ng agrikultura kon sinag nga ihatag sa Department of Agriculture kun DA ang assistance ni ini alang sa mga mag-uma sama sa abono og fuel subsidy taliwala sa hulga sa El Nino. Mato ni sinag President og Chairman Engineer Rosendo So nga dunay ubang mag-uma nga magtanom na karong bulan sa Hunyo diin dunapay mga gakasinatian nga pag-ulan.
5: Yung mga farmers late planting nga dahil dun sa announcement ng DA na yung may El Nino, no? Pero ang tingin naman natin, yung mga farmers kasi baka mag-abold, no? Yung this coming June kasi for the past few days medyo may ulan, so yung nag-start na may area na pwedeng tamnan, nag-pre-prepare na yung mga farmers. So, dapat yung assistance ng Department of Agriculture, yung fertilizer subsidy, fuel subsidy, maibigay na